0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi, Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya
6: from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
8: Kampante ako. Basta gardenia, mas

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Pure Gold Rosario, Pasig; Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City;
5: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City;
2: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City;
4: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City;
5: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya! Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
10: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
11: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
12: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
13: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Sa mga magsasabi

0: Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
1: The Hits. You're on Star Hits Express.
2: Star Hits Express.
1: On Star FM. Star FM.

0: Katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Sabado, ika-15 sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, confidential fund article dyan sa Duterte impeachment target tapusin ngayong buwan o kaya naman sa unang bahagi ng Setyembre.
3: Ang Pilipinas naman hindi magiging launchpad ng United States kung lusubin ang China at Taiwan, ayon niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Halos 300,000 pamilya dyan sa probinsya ng Pampanga apektado ng mga pagbaha, state of calamity na ideklara na.
3: Abangan mamaya sa ating international news, magnitude 7.7 na lindol, yumanig sa silangang bahagi ng Indonesia, tsunami naman na itala.
2: At sa ating balitang palagkasaan, Pinay tennis star Alex Ayala umakyat sa bagong career high sa world number 18 sa WTA o Women's Tennis Association live rankings. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nilinaw ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte, a statement of fact at hindi banta ang kanilang pahayag na maaring maging president sa iba pang mga incumbent impeachable officials ang pag-prosecute sa vice presidente. Ito ay matapos na questionin ni Palace Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng kampo ni Duterte kung naglabas na ng panibagong pagbabanta ang naturang panig. Ayon kay Lim, hindi lamang ang Vice President ang impeachable officer, kaya mahalaga na maging malinaw kung maaari ba nakasuhan ang isang nakaupong opisyal o dapat itong gawin matapos na makababa sa pwesto ang nasabing opisyal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Paul Lim.
4: I would first respect her opinion. Ano? Any lawyer, as I mentioned earlier, no? Bawat abogado may kanyang-kanyang pananaw dyan at opinion. But of course, iba yung pananaw namin. No? At siguro doon ko na lang iiwan. No? Mahirap rin. Ayoko na makipag-debate tungkol sa isang bagay na lalong-lalo na nabanggit ko na sub judice na. No? Yung mga merito ng mga binanggit rin ni Attorney Castro at yung mga merito ng mga argumento namin na nasa motion ay nakahain na sa korte. So yung korte nang bahala dyan. No? After hopefully magkaroon ng oral arguments.
2: Bagyan ng pahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng naturang abogado, maaari ring magkaroon ng parehong usapin para sa iba pang mga impeachable official gaya ng Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at Supreme Court. Samantala, naghain naman ng manifestation ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang hilingin ang oral arguments sa kanilang motion na ipabasura ang grave threat case laban sa kanya. Iginiit ng depensa na may far-reaching consequences ang naturang usapin dahil maaari itong maging batayan sa mga susunod na kaso laban sa iba pang mga nakaupong impeachable officials ng ating bansa.
3: Sa iba pang balita, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin na ang lahat ng individual na sangkot sa anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Sa isang presidential luncheon, sinabi ni Marcos na prioridad ng kanyang administrasyon ang accountability kasabay na patuloy na investigasyon sa kontrobersiya. Anya may mga naisang panangkaso at may ilang individual na nakulong kaugnay ng nasabing issue.
5: As I committed during my State of the Nation address last month, we will hold accountable all individuals responsible for the anomalous implementation of government infrastructure projects. This accountability goes hand in hand with ensuring that these projects deliver the services that our people need. Every peso invested in these projects must translate into real protection for our people and our communities. Ultimately, effective governance is not measured solely by what the government builds, but also by the trust that it earns from the people that we serve.
3: Tinanong din si Pangulong Marcos kung posible bang maharap sa kaso ang kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez. Sa halip na magkomento ay itinuro na lamang ng Pangulo ang mga katanungan sa Office of the Ombudsman dahil wala umano siyang sapat na detalye sa kasalukuyang investigasyon. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na palalakasin ng gobyerno ang flood mitigation at disaster preparedness lalo na ngayong tag-ulan. Giit niya bawat pisong inilaan sa mga proyekto ay dapat magbigyan at magbigay ng tunay na proteksyon sa mga komunidad laban sa mga pagbaha.
2: Sa dagdag pang balita, itong nasa 165,000 na mga klase ng gamot kontra sakit dulot ho ng pagbaha na ipamahagi na dyan sa capital ng ating pumbansa sa lungsod ng Maynila, at yung alkalde ng Maynila ay kinilala naman ang mga ginagawang effort sa paglilinis sa mga estero para na rin sa ligtas sa mga pagbaha at iba pang mga update. Kaugnayan niyan, may balita si Bombo Grant Hilario.
6: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagiging handa nito sa pamamahagi ng gamot kontra masakit dulot ng pagbaha kasabay ng ilang araw na pag-ulan nararanasan. Inihayag mismo ni Manila Mayor Francisco Escomoreno de Magoso na nagandang lungsod na aabot sa 165,000 capsules ng gamot na magagamit bilang proteksyon kontra sakit leptospirosis. Ayon sa alkalde, available ang gamot sa mga health centers ng iba't ibang distrito sa lungsod ng Maynila para sa sinumang mga ngailangan. Paliwanag ni Mayor Escomoreno de Magoso na ang hakbang ito ay bunga ng mga karanasan sa nakaraan, kaya't minaiging naghanda ng libo-libong gamot bilang dagdag proteksyon, lalo na sa mga lumusong sa baha.
7: Huwag kayong magpapaulan kung kailangan nyo ng doxycycline at doxycycline. O kung ano man yun, pareho lang yun. Gamot na para magbigay ng added protection sa mga na-expose sa baha. Eh, available po yan. Nagtutulak po kami. Nagtutulak kami ng 165,000 kapsul na hinanda natin para sa panahong tag-ulan. We already learned our lesson in the past, and we continue to learn from our experience day to day and put it in the data and to study it in the future so that we can prepare whatever necessary that we can do to prevent or augment or mitigate the bad effects of flooding in our community.
6: Kaunay Pritoy, kinilala naman ng alkalde ang pagsunod sa direktibang linggo ang paglilinis o declogging drive, pangongolekta ng basura sa lungsod at mabilis na pagtugon sa paglikas. Naniniwala opisyal na mahakbang ito'y nakatulong upang maibsan ang epekto ng ilang araw na halos walang tigil na mga pag-ulan dulot ng habagat.
7: Thank you very much for heeding and doing, implementing Executive Order number 3 that I have signed last July to clean up our streets, Marqueta, o maglinis tuwing Sabado. Kung mapapansin ninyo, boring. Tuwing Sabado na lang, linis, alkal, sipsip, sako, tapong. But as you know, for the past so many rainy season, nagdulot ito kahit pa paano ng ginhawa sa lungsod ng Maynila.
6: Samantala, maging ang lungsod ng Marikina ay kabilang sa mga nanguna sa flood mitigation o mahakbang mapigilan ang pagbaha at pagiging handa sa tuwing may kalamidad. Kinilala ang naiambag ng flood control infrastructure sa lungsod na siyang isa sa mga nakatulong umano upang hindi tumaas ang tubig baha kasabay ng malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Marikina City Mayor Ma Anchodoro, ang pagbuti ng sitwasyon ay bunsod-anya sa tuloy-tuloy na mga aksyon kontra baha kabilang ang dredging ng Marikina River. Bagamat kadalasan bahain dati, anilay madaraanan na ngayon ang mga pangunahing kalsada at komunidad sapagkat nananatiling walang naiipon na tubig baha. Binanggit pa na alkalde ang buong taong paglilinis at maintenance mga kanal sa padaluyan ng tubig at maging ang pagpapalakas ng drainage capacity ng Marikina upang mapagtibay ang kakayahang harapin ang pagbaha. Nagpaalala naman si Marikina First District Representative Marcy Teodoro sa publiko na manatili pa rin alerto at makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan.
8: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Target naman ng House Prosecution Panel na tapusin ang Confidential Funds Article itong artikulong kinapapalooban sa umano'y manumaliang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Confidential and Intelligence Funds ngayong buwan ng Agosto. Kung hindi man na matatapos, inais ng panel na tapusin ito sa unang kalahati ng susunod na buwan. Ayon kay House of Prosecutor Representative Terry Ridon, lumilinaw na ang issue ukol sa confidential funds mula sa pag-encash ng mga tseke, paglabas sa naturang cash mula sa bangko at paggamit lamang ng acknowledgement receipt at iba pang nagpapakita ng umano'y irregularities sa naturang pondo. Ayon sa abogadong mambabatas, umaasa pa rin ang House panel na hindi mauubos itong 30 days na una nilang hiningi mula sa Senate Impeachment Court na gugugulin sa usaping ang confidential funds. Magiging malaki ani ang papel ni na Gina Acosta at Eduardo Fajarda, ang mga disbursing officer na dalawang opisinang hinawakan ni Vice President Sara Duterte. Ito yung Department of Education at Office of the Vice President. Ayon pa kay Representative Ridon, malinaw ang tutunguhin ng pagpresenta sa dalawang dating opisyal kung saan nais ng House panel na patunayang naibigay nga ang confidential funds sa isang individual na hindi organic member ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang naturang issue ang nagsisilbing basihan o katwiran anya ng inilabas na Commission on an audit na notice of disallowance noong taong 2023.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinimulan na ni Senator Panfiloping Lacson at ng kanyang team ang masusing pagsusuri doon sa panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa taong 2027 matapos itong opisyal na maipasa sa Kongreso. Nangako si Senator Lacson na gagawin ang lahat upang harangan o kaya alisin ang mga kaduda-duda, walang silbi at aksayang paggasta sa National Expenditure Program sa kabila ng napakasikip na schedule ng Senado. Sa kasalukuyan ay naharap ang Senado sa compressed schedule dahil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umaga. At yung mga regular plenary session sa oras naman ng hapon. Kung kaya't ang ilan ho doon sa mga committee hearings ay inilipat na lamang sa Philippine International Convention Center dyan sa Pasay City dahil sa kakulangan ng espasyo. Bilang kilalang tagapagtaguyod ng transparency program sa pamahalaan, muling binigyang diin ni Senator Lacson ang kanyang layunin na alisin ang mga tinatawag na leadership fund upang mapanatili ang pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Pinuri naman ng Senate President Sherwin Gatchalian ang mga pinupuntahan ng hakbang para dito sa paggagawa ng transparent na proseso kagaya sa Bicameral Conference Committee mga proceedings upang maiwasan yung mga lihim na pag-aayos ng naturang budget. Binatikos naman ng senador ang ilang mambabatas na hindi pa rin nakikilahok sa mga local development council na nagdudulot ng nakakabahala na mga issue at hindi batid yung mga proseso na ginagawa. Ayan ay sa pagitan ng tunay na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga proyekto na napupondohan ng pambansang budget gamit naman ang salapi ng taong bayan.
3: Samantala, kuha pa tayo ng ibang report. Tinutukan ng ating news team ang Department of Public Works and Highways bukas sa Senate investigation dito sa EDSA Rehab. Matapos lumitaw ang mga lubak, contractor naman, mananagot kung mapatunay ang substandard ang mga ito. Yan at iba pang balita, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner.
9: Bukas ang Department of Public Works and Highways sa investigasyon ng Senado sa EDSA Phase 1 Rehabilitation Project matapos muling lumitaw ang mga lubak sa ilang bahagi ng kalsadang bago lamang na na-rehabilitate. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, mahalagang Senate inquiry para matiyak ang transparency, tamang paggamit ng pondo ng bayan at pananagutan sa mga infrastructure project. Tiniyak ni Dizon na handang makipagtulungan ng kagawaran sa Senate Committee on Public Works para matukoy kung ano ang naging problema sa proyekto. Kasabay nito, inatasan na ng kalihim ang Department of Public Works and Highways National Capital Region na obligahin ang contractor na agad ayusin ang lahat ng apektadong bahagi ng EDSA Phase 1 at walang gastos ito sa gobyerno. Matatanda ang naghain si Senator Panfilo Ping Lacson ng Senate Resolution Number 594 para paimbestigahan ng EDSA Rehabilitation Project. Layunin ng inquiry na masuri ang design at engineering standards na ginamit sa proyekto at matukoy kung may mga pananagutan sa paglitaw ng mga bagong lubak sa mga bahaging kakatapos lamang ayusin. Samantala, sa iba pang balita, ikinedesmaya naman ni Dizon sa Baliwag City, Bulacan ang naturang kalsada. Sa kanyang inspeksyon sa Doña Remedios Trinidad Highway, nakita ng kalihim ang umigit kumulang 1 kilometrong bahagi ng kalsada na malubak at nagpapabagal sa biyahe ng mga motorista at commuter. Hindi tinago ni Dizon ang kanyang pagkadismaya sa kondisyon ng kalsada, lalo na't matagal nang natenggang konstruksyon ng 4-lane road project. Ayon sa kalihim, pinabibilis na ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatuloy ng proyekto na target makumpleto sa susunod na taon. Kung ngayon, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
10: And marami ding mga nasira dahil sa ulan, sa bagyo, ay sa ano, no, sa habagat. From Metro Manila to Central Luzon to Northern Luzon, Southern Luzon, in-instructan ko na lahat ng district engineers saka yung mga regional directors na using yung ating disaster funds, gawin na kagad. Pero wag na yung patsi-patsi, gawin na ng maayos. No, gawin na ng maayos yung mga nasirang mga kalye. Kasi marami eh. Ang dami namin reklamo ngayon, all over, no? Na nasirang mga kalye dahil nga sa ulan. So gagawin na lang natin yon.
9: Ibinunyag din ni Dizon na isa sa mga naging problema ang paglalaan ng pondo. Sa ilalim umano kasi ng 2025 budget, ang pondo para sa proyekto sana ay orinal na inalaan sa ibang bahagi na hindi naman nangangailangan ng agarang pagsasaayos. Dahil dito, kwestiyon ng kalihim kung bakit gagastusan ang bahaging maayos pa habang ang mas nangangailangan ng proyekto ay naiiwan. Iginiit ni Dizon na dapat nakabatay sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagpaplano at paglalaan ng pondo sa mga proyekto ng ahensya. Tiniyak ng kagawaran na tututukan at mamadaliin ang konstruksyon sa Baliwag, Bulacan upang maayos ang problema sa kalsada at mapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
10: Ito yung mga isa sa mga giniginis natin dito sa DPWH na talagang namumuti na yung buhok ko sa nakakaayos dito sa mga problemang to. Yung project na nakita dito, iba yung lokasyon. Yung lokasyon dun sa mga area ng MacArthur na ayos pa. E paano ka gagawa ng project dun sa ayos pa? Ano ba, bakbakin namin yun para lang gumawa ng project dun? Sabi ko, hindi tayo pwede yun. Ano ba, bakbakin natin yung hindi sira. Diba? Eh yan yung kalakaran dati eh. Alam yan ang lahat eh.
9: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papayagan ng Pilipinas ang paggamit ng mga base at teritoryo nito para naman maglunsad ng opensiba sa pag-atake sakaling sumiklab ang gera sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay President Marcos, walang interes ang Pilipinas na maging launchpad ng naturang kampo ng Taiwan dito sa Pilipinas. Anya, pangunahin na layunin ng bansa ang pagtatanggol ng sariling teritoryo at panatilihin ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sinabi ng Pangulo na taliwas sa polisiya ng kanyang administrasyon ang anumang pag-atake na ilulunsad mula sa Pilipinas. Samantala, sinabi niya na nasa ibang bansa na kung paano nila gagamitin ang kanilang sariling foreign policy at kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Tungkol naman sa Taiwan, sinabi ng Pangulong Marcos na matagal nang may ugnayan na pangkalakalan ang Pilipinas tungkol sa iba't iba pang mga usapin, ngunit nananatiling puro commercial at naaayon sa One China Policy ang kinikilala ng ating bansa.
0: Bombo International News.
3: Yumanigang isang malakas na lindol na may magnitude 7.7 sa baybayan ng Silangang bahagi ng Indonesia madaling araw ng Sabado ayon niya sa Geophysics Agency ng Indonesia. Nagtala na maliliit na alon ang tsunami na mas mababa sa isang metro o tatlong talampakan sa ilang apektadong lugar matapos ang pagyanig. Ayon kay Dodi Yuliova, yung tagapagsalita ng National Disaster Mitigation Agency, mabilis na nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan ang maraming residente nang maramdaman ng malakas na pag-alog na tumagal na humigit kumulang isang minuto sa mga rehiyon ng Negekyo at Bima. Sa kabilang matindi ng takot, wala namang agad na naitalang malalang pinsala sa mga infrastruktura. Samantala, isang beripikadong video naman mula sa lungsod ng Maumere sa Flores Island ang nagpakita ng pagbagsak ng ilang bahagi ng gusali sa gitna ng sigawan at mga takbuhan ng mga tao sa kalsada. Na itala naman itong mga paglilikas sa mga pasyente palabas ng isang ospital doon sa distrito ng Ende sa East Nusa Tenggara Province upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Na itala itong pagyanig, unang pagyanig ganap ng 2 minuto bago mag-alas 5 ng umaga sa lalim ng 15 kilometers na sinundan ng ilang aftershocks. Inihayag naman ang Tsunami Warning Center ng Australia na walang banta ng tsunami sa alinmang bahagi ng kanilang mainland, mga isla o teritoryo dulot ng nasabing pagputok ng lindol sa ilalim ng dagat. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, hinimok naman ng United States sa President Donald Trump ang mga Amerikano na tanggapin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng gasolina na anya'y kapalit ng pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. Ayon sa Presidente ng Estados Unidos, hindi siya hihingi ng paumanhin sa pag-atake sa Iran at malaking serbisyo umano sa mundo ang ginagawa ng United States. Ang pahayag ay ginawa habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Tinatayang na sa 20% ng global oil at liquefied natural gas shipments itong karaniwang dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya nagdudulot ng pangaba at ang posibilidad na matagal na pagkaantala sa shipping sa mahalagang rutang pang-enerhiya. Samantala, sinabi ni Trump na matapos talunin ng Iran, malapit na rin anya idedeklarang teritoryo ng United States itong Strait of Hormuz. Hindi naman malinaw kung seryoso itong bagong pulisiya o pahayag lamang. Dahil sa tensyon, umakyat ngayong linggo ang presyo ng langis kung saan papalapit sa $90 per barrel itong Brent crude oil, habang nasa humigit kumulang $4 kada galon naman ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos.
2: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita dito sa ating bansa, nangako si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng kanilang ahensyang lahat ng legal na hakbang upang maisulong ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para yan sa mga manggagawa dito sa rehiyon. Ito ay matapos na maglabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng Writ of Preliminary Injunction na pansamantalang humaharang sa implementasyon ng wage increase dito sa rehiyon. Ayon kay Tolentino, malaking dagok sa social justice ang naturang desisyon, lalo na sa panahong napakahalaga ng bawat piso para yan sa mga manggagawa. Anya, ipaglalaban ng kanilang kagawaran ang karapatan ng mga trabahador at kabuang kapakanan ng nasa hanay ng paggawa. Gitna pa ng kalihim, hindi lamang pagsususpinde doon sa wage hike ang epekto ng naturang ruling, kundi direkta nga nakakapekto ito sa kabuhayan ng mahigit 1 milyon ng mga manggagawa at kanilang pamilya dito sa Metro Manila.
3: Samantala, ipinasana ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa itong House Bill No. 9532 o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act na layong magbigay ng libreng access sa digital textbooks at iba pang academic resources sa mga estudyante sa mga higher education institution. Ayon kay House Speaker Bojidi III, Makatutulong ang panukala upang hindi na mamili itong mga estudyante kung gagamitin ang pera sa libro at internet o sa pamasahe at pagkain. Sa ilalim ng panukala, itatatag itong National Academic Content Repository sa ilalim ng Commission on Higher Education, katuwa ang Department of Information and Communications Technology at mga higher education institution. Magbibigay ito ng libreng access sa digital textbooks, lecture videos, research papers at iba pang learning materials. Inaatasan din ang mga pampubliko at pribadong higher education institution na maglaan ng libreng high-speed Wi-Fi sa campus, partikular na bibigyan prioridad ang mga rural at under-resourced schools. Ayon kay House Speaker D, mahalaga itong access sa teknolohiya dahil hindi na dapat nakadepende sa kakayahang bumili ng mamahaling libro o internet ang kalidad ng estudyante at kaugnayan sa usaping pang-edukasyon.
0: Combo Sports News.
2: Umakyat pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dalawang slot. Pataas ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala upang mabot ang kanyang bagong career high na world number 18 sa Women's Tennis Association Live Rankings. Taglay ng kababayan natin na si Ayala ang 2,166 points bago ang kanyang debut sa prestigyosong Cincinnati Open. Magiging daan ang naturang mga development para sa pag-akyat sa pwesto ng 21-anyos na Pilipina. At kabilang nga dyan sa kinukonsidera yung pagbawas ng mga puntos nina Jasmine Paulini at Ekaterina Alexandrova mula yan sa kanilang mga nakaraang career sa Cincinnati at maging sa Monterey. Batay nga sa live rankings, nabawasan ng 649 points ang dating world number 15 na si Paulini matapos na pumangalawa sa Cincinnati noong nakaraang taon. Dahilan upang bumaba ito sa number 20 na mayroong 2,124 points. Samantala, nabawasan naman ng 375 points itong si Alexandrova dahil sa kanyang pag-abante sa round of 16 sa Cincinnati, 120 points at yung pagpasok sa finals sa Monterey Open, 255 points. Noon po yung nakaraang taon na nagpababa sa kanya mula naman sa number 18 tungo sa number 19. Ang paggalaw na ito ng ranking ay naganap matapos ang impresibong mga nakalipas na laro nitong nakaraang linggo ni Ayala sa North America Hard Court Swing. Kabilang na ang kanyang makasaysayan na pagkakapanalo ng kampiyonato sa Washington doon sa Mubadala DC Open kung saan ay tinalo niya ang mga kilalang manlalaro tulad na lamang ni na Quinwena Zeng at Leila Fernandez pati na si Naomi Osaka. Bilang number 17 seed sa tournament ay nakatanggap si Ayala ng first round bye at nakatakda niyang harapin sina Elena Gabriela Rus at yan ay mula sa Romania na kanyang opening match sa darating po na mga araw. Yan ay para sa round of 64.
3: Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon ng persekusyon. Umaasa na wag lumusang limitahan ng gag order na ilalabas ng impeachment court itong paghatid ng impormasyon para sa publiko. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Cindy Grida.
11: Bombo Dennis, Bombo Jai, umaasa ang prosecution na wag lubusang limitahan ng ilalabas na gag order sa 16 na araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ang paghati ng impormasyon sa publiko. Kung na ito na naging manifestation ni Attorney Sheila Season, kasunod na naging online post ni Attorney Virgil Ligutan patungkol sa naging pahayag ni Attorney Christine Ferrer na pinapayagan ang misleading question sa pagdinig sa kalagitnaan na naging palitan ng pahayag nila ni Attorney Lorna Kapunan. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ang labis na pagpapatupad ng higpit sa mga legal commentary ay maaaring magbunga ng pagbusal sa mga opisyal na channel ng komunikasyon sa taong bayan. Binigyan din niya ang pangamba na lalo lamang lumaganap ang misinformation at disinformation sa social media sakaling maputol ang daloy ng opisyal ng mga detalye kaugnay ng kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
12: Ang panganib ho kasi dyan, kapag mabubusalan itong mga official channels natin of communication to the public, ang magmamayagpag ho dyan yung mga nagpapakalat ng fake news. Ano? Dahil alam naman natin, hindi matatanggi na laganap po ang misinformation and disinformation campaign, no, sa social media, lalong-lalo na. So, kung hindi makakapagsalita, no, for example, in our part, ang mga prosecution councils, no, either public and or private, malaki ho yung magiging pinsalang may dudulot niyan. No, with respect to making sure, no, na accurate at tama ang impormasyon na napaparating natin sa ating mga kababayan.
11: Dagdag pa niya na makakaepekto ito lalo umano sa information campaign ng prosecution na naglalayong maihatid sa publiko ang mga detalye o progress sa impeachment trial, lalo na at labis ang interes na ipinapakita ng taong bayan sa usaping ito. Gayunman, sinabi ni Tolosa na anumang magiging desisyon ng impeachment court ay tatanggapin ng panig ng prosecution. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
12: Maasa kami na hindi naman ho magkakaroon ng complete ang gag order, no, kung kailangan ma-remind ang either or both the defense counsels and the prosecution counsels, no. Of course, tatanggapin naman ho natin 'yan, no, talagang lalo nating pagigihin at siguraduhin na hindi natin ma-violate sub judice rule. Pero kami ho'y umaasa na sana hindi naman magkaroon ng complete gag order.
11: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: The Bombo Radio, energy, conservation, advocacy.
13: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
14: Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa.
0: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Nananatiling lubog sa tubig baha ang mahigit 200 na barangay sa buong probinsya ng Pampanga dahil yan sa mga serye ng mga pag-ulan na nagpaapaw sa ilog at sapa sa naturang lugar. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, labis na naipon ang tubig ulan diyan sa mga mabababang lugar at ang mga coastal areas at halos malubog na sa umapaw na tubig. Sa ilang residential area, mga kabombo, umaabot sa 4-5 talampakan ang antas ng tubig o level ng baha, habang sa ibang mga lugar ay lagpas tao pa ang taas nito. Sa updated data ng provincial government ay umaabot, mga kabombo, sa mahigit 270,000 families ang naapektuhan. Marami sa kanila ay lumikas patungo sa mga evacuation centers na binuksan sa iba't ibang

0: o calamity dyan sa probinsya ng Pampanga. Kasunod yan, dahil ilang linggo nga patuloy ng mga pag-ulan at nararanasang epektong pagbaha. Ayon kay Governor Pineda, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulang kanilang nararanasan at pag-ipon ho ng tubig doon sa mga kailugan. Kaya naman ay natatagalan bago tuluyang humupa ang serye ng mga pagbaha.
1: Samantala, muling itinaas ang flood warning sa National Capital Region at limang iba pang rehiyon ngayong araw, Agosto 15. Itong mga rehiyon ay nasang makakaranas muli ng malawak ang pag-ulan na posibleng magdulot na panibagong pagbaha, lalo na sa mga dati nang lubog sa tubig baha. Kinabibilangin ito ng mga sumusunod. Ito ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, dyan sa bahagi ng Benguet, Abra, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Apayao. Sa Region 1, ang Ilocos, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. Region 3, Central Luzon, partikular na sa bahagi ng Bataan, Zambales at Bulacan. Region 4A o Calabarzon, sa bahagi ng Cavite, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Sa Region 4B o Mimaropa Region, bahagi ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa Region 6 naman, Western Visayas, dyan sa bahagi ng Aklan, Capiz, Antique, Guimaras at Iloilo. Tinututukan naman at inaanyayahan ng ating mga listeners and viewers na patuloy na tumutok sa ating Facebook page, Bombo Radio Philippines, para sa makaragdagang updates kaugnay na lagay ng panahon.
0: Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Posibleng magpatuloy ang heavy rainfall o yung mabigat na mga pag-ulan na malaking bahagi ng bansa ang maapektuhan hanggang pagpasok ho ng susunod na linggo o partikular sa araw ho ng Lunes. Dahil yan sa pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon. Batay nga sa inilabas na pagtaya ng State Weather Bureau, mararanasan pa rin ang nasa 50 hanggang 100 na milimetro na antas ng pag-ulan sa mga probinsya ng Zambales at Bataan sa araw na ito. Bukas naman, mga kabombo, 16 ng Agosto, mararanasan muli ang nasa 50 hanggang 100 na milimetrong antas ng pag-ulan sa Zambales at Bataan. Pagsapit naman ng Lunes, 17 ng Agosto, bubuhos po rin ang mga pag-ulan at maaaring maitala ang 50 hanggang 100 milimetro na pagbuhos o antas ng baha sa mga probinsya ng Ilocos Sur at La Union, maging sa Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon naman sa mga eksperto, posible ang mas mabigat ng mga pag-ulan sa mga bulubunduking lugar o elevated areas, ngunit inaalerto yung mga nasa mababang lugar, mga catch basin, na maaari hong doon mapunta yung mga pagbaha at posible ang ganito mga sitwasyon kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ulan.
1: Samantala, isinusulong ng Department of Energy ang mas mahigpit na nuclear safety standards sa buong Association of Southeast Asian Nations. Ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Pilipinas o Philippine government sa pakikipagtulungan sa mga bansa sa Southeast Asia para sa ligtas at responsabling paggamit ng nuclear technology, kasabay sa ginanap na 13th Annual Meeting ng ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy o ASEANTOM sa Manila. Ayon kay Energy Department Secretary Sharon Garin, lumalawak ang interes ng Southeast Asia kaugnay sa nuclear science, technology at nuclear energy at nararapat lamang na samahan ito ng mahigpit na regulasyon. Kailangan din anya ng mataas na pamantayan sa kaligtasan at seguridad kasama ang sapat na tiwala ng publiko. Itong ASEANTOM meeting, mga kabombo, ay nagsisimbling plataforma upang palakasin itong koordinasyon ng mga bansa sa larangan ng nuclear regulation, emergency preparedness at ligtas na paggamit ng nuclear technology. Ilan sa mga dumalo sa naturang pulong ay ang mga kinatawa ng mga bansang kasapi ng ASEAN, dialogue partners, nuclear energy experts at international organizations.
0: Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin yung naapektuhan ho nitong mga nakalipas na araw ng matinding mga pag-ulan at marami ho yung naitalang biktima ng landslide. Dinalaw ni Senator Robin Hood, Robin Padilla, yun pong mga residente dyan sa mga apektadong area. May balita ang Bombo Radio Baguio.
2: Personal na nagtungo kahapon si Senador Robin Padilla sa burol ng Manasawi sa landslide sa Gisad Surong, Baguio City. Sa panayam ng bombura

0: radyo kay Rebecca Caluza, isa sa mga kaanak ng mga biktima, sinabi niyang kinumusta ng senador ang kanilang kalagayan at tinanong kung ano pa ang kanilang mga pangangailangan. Ibinahagi rin ni Caluza na nakatakdang ilibing ang kanilang mga kaanak sa Agosto 19 sa Baguio Public Cemetery. Nagpasalamat naman siya sa mga individual at grupong patuloy na nagbibigay ng tulong, kabilang ang burial assistance at iba pang ayuda. Sa ngayon, patuloy pa rin silang naghahanap ng matutuluyan para sa kanilang pamilya. Nauna nang nangako ang Department of Social Welfare and Development na tutulong sa pamamagitan ng kanilang programa para sa pag-upa ng bahay. Samantala, aabot sa 45 barangay ang naapektuhan sa Baguio City dahil sa nagdaang bagyo at habagat. Ayon yan sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa parehan ng Bombo Radyo kay Julius Santos, Operations Officer ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi niyang 243 na pamilya o mahigit 1,100 na individual ang naapektuhan sa iba't ibang barangay. Karamihan sa mga naapektuhan ay mula sa Gisad Surong dahil sa landslide. Ayon pa sa updated report, 6 na bahay ang totally damaged habang 41 naman ang partially damaged. Nakatakdang pumunta sa Ground Zero ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa susunod na linggo upang magsagawa ng inspection sa lugar. Isasagawa rin ang massive clean-up operation upang alisin ang mga posibleng hazard. Matapos masuri ang lugar at matukoy kung ligtas na ang mga bahay, saka pa lamang maaring makabalik ang mga residente. Nagpaalala si Santos sa publiko na sumunod sa mga abiso ng mga barangay, lalo na ngayong patuloy ang pag-ulan. Sinabi rin niyang laging bukas ang City Disaster Risk Reduction and Management Office upang agad na matugunan ang matawag at pangangailangan ng publiko. Samantala, bukas pa rin ang donasyon para sa mga pamilyang naapektuhan. Hiniling ni Santos na kung maaari ay mga bago o never been used na kagamitan ang ibigay bilang donasyon dahil may mga natatanggap silang gamit na hindi na maaaring mapakinabangan.
1: For donations naman po, open pa naman po ito, is handled by our City Social Welfare and Development Office. So kung sino man po yung mga gustong magbigay, kind or in cash, pwede po makikoordinate tayo sa ating City Social Welfare Office. Open naman po sila. Yun lang po, yung mga pakiusap, kasi may mga na-observe din po tayo sa mga nagdo-donate, especially yung mga clothings. Ayan, as much as possible po sana, ang ibigay naman natin is yung bago. Bago or never been used, siguro. Para naman na, kasi sometimes nakikita natin, may nagdo-donate, halos hindi na magamit ng mga affected families natin.
0: Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo.
2: Ito naman paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay at sinuguniang kabataan elections, refleksyon umano ng mababang pagpapahalaga sa barangay. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo.
3: Iginiit ni dating bayan muna party list representative Teddy Casinio na ang muling pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections ay refleksyon umano ng mababang pagpapahalaga ng ilang national officials sa mga barangay. Ayon kay Casinio, mahalaga ang regular na halala na dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga residente na pumili ng bagong leader, palitan ang mga opisyal na hindi maayos ang pamamahala at panagutin ang mga namumuno sa kanilang komunidad. Binigyang diin din niya na ang mga barangay official ang pinakamalapit na public servant sa mga residente at direktang humaharap sa mga usapin tulad ng peace and order, alitan sa komunidad at pagpapatupad ng mga lokal na programa. Anya, maaaring mabawasan ang pagkakataon ng mga komunidad na magkaroon ng pagbabago at bagong pamumuno dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan.
4: Yung paulit-ulit na postponement ng barangay at SK elections, reflection yan kung gaano kababa ang halaga na binibigay ng ating mga national officials sa ating mga barangay. Kasi parang ano lang eh, kung ano lang maisip nila o naku-hostage sa mga agenda ng politiko, talagang pag na-fix na yung elections, kung every 3 years ba yan o kung ano man, dapat tuloy-tuloy na yon consistently, hindi yung nakabitin palagi.
3: Si dating bayan mo

0: na party list representative Teddy Casino sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
1: Oras natin sa buong kapuluan, 16 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa dagdag pang mga balita mula sa ating mga himpilan, mga retiradong general, nilinaw na hindi nila nilalabanan ng Administrasyong Marcos. May naging panayam ang Bombo Radyo Cagayan de Oro.
2: Hindi kami kalaban ng gobyerno. Ito ang idiniklara ni United People's Initiative President Brigadier General Attorney Virgilio Garcia sa gitna ng tumitinding tensyon kaugnay ng 18 ex-Marine. Nananawagan siya sa publiko na makiisa sa kanilang mga rally upang iparating sa pamahalaan na maramin ang hindi nasisiyahan sa kasalukuyan kalagayan. Binigyang diin ni Garcia na dapat kumilos ng maayos ang gobyerno upang matiyak ang mapayapang halalan sa 2028 para sa bagong liderato. Dagdag pa niya, maging ang mga kapatid ng Muslim mula sa MILF at MNLF ay nagpahayag na nagsuporta sa kanilang panawagan para sa katarungan.
3: Ang sabi ng mga Marines, sir, hindi lang namin alam ang pangalan ng iba, pero marami pa po. Marami kaming nakitang congressman. Sabi niya, pakita niyo sa amin ang pictures nila. Sabihin namin sa inyo kung sino yung mga hindi pa namin napangalanan dahil hindi namin alam ang pangalan. So, there will be more. And someone has said, I think 80%, 90% of our congressmen are involved. Ang nangyari, itong 1 trillion na ito, they are using this money against us.
2: Si Attorney Virgilio Garcia, retired general ng Armed Forces of Philippines at presidente ng United People's Initiative. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Si Governor Defensor naman positibo sa Iloilo version ng PAX Silica Tech Hub. Ang proyekto umano ay makatutulong sa technological advancement. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo.
5: Suportado ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isinusulong na development ng PAX Silica Initiative sa Pilipinas na anyay makatutulong upang makahabol ang probinsya sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, drone technology, 3D printing at iba pang industriyang nakasentro sa teknolohiya. Ayon kay Defensor, mahalaga ang naturang inisyatibo sa layunin ng provincial government na mapaunlad ang kakayahan ng mga kabataan at maihanda sila sa mga trabahong may kaugnayan sa semiconductor at technology sectors. Pahayag ng gobernador, kailangang masanay at mabigyan ng sapat na oportunidad ang mga kabataan upang maging bahagi ng mga bagong industriya na inaasang magbubukas ng mas maraming trabaho sa hinaharap. Dagdag niya, malaking benepisyo rin para sa Iloilo ang pagkakaroon ng international airport, partikular para sa mga industriyang nangangailangan ng mabilis na transportasyon ng mga high-value at technology-related products sa pamamagitan ng air cargo. Samantala, sinabi ni Defensor na kumikilos din ang provincial government upang makapagtayo ng isang growth center na maaaring maging lugar para sa light industries at magsilbing mekanismo upang mahikayat ang mga kumpanya na mamuhunan at magtayo ng operasyon sa Iloilo sa halip na dalhin ang kanilang negosyo sa Luzon. Ayon sa gobernador, bahagi rin ng plano ng provincial government ang pagpapalakas ng technology education program sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Education o DepEd, Department of Science and Technology o DOST at provincial government. Para kay Defensor, mahalagang hindi mapag-iwanan ng Iloilo sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng technology sector.
6: PAX Silica is an industrial estate. I don't know what kind of special economic zone is that because of the partnership with, I think, the United States government. But that is very welcome. It is very welcome because we should catch up. We're happy that we are in the same direction. That is why we have a techno hub sa high school. Okay, we are thinking of the same thing. Drone development, 3D printing, something like that. And we can have a smaller version of that here in Iloilo.
5: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
4: Ito namang consumers group na nanawagan sa Senado ng investigasyon sa paulit-ulit na red at yellow alert sa Visayas Grid. Minakapanayam ang Bombo Radyo Rojas.
2: Nagpadala ng liham ang Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o Access sa Senado upang hilingin ang investigasyon sa matagal ng problema sa power supply na nakapekto sa Visayas Grid. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Mr. Winnie Sancho, presidente ng grupo, sinabi nitong nakapangalan ng liham kay Senator Rafi Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Energy. Hinihiling nila ang pagsasagawa ng Senate Inquiry in Aid of Legislation upang matukoy ang ugat ng problema at makapaglatag ng mga kinakailangang hakbang para mapabuti ang supply ng kuryente. Ayon kay Sancho, naging seryosong concern na ng mga consumer ang paulit-ulit na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Giit niya, hindi dapat masanay ang publiko na ituring na normal na lamang ang ganitong sitwasyon dahil direktang naapektuhan ito ang mga kabahayan, negosyo at iba pang gumagamit ng kuryente. Nananawagan din si Sancho sa Senate Committee on Energy na questionin ang Energy o Regulatory Commission, Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng power supply, particular na sa pananagutan ng mga power plant na nakakaranas ng outage. Nais niyang maipaliwanag ng mga kinaukulang ahensya kung ano ang mga naging hakbang laban sa mga power plant na posibleng lumalabag sa mga itinakdang panuntunan, kabilang ang pinapayagang bilang ng outage sa loob ng isang taon. Dagdag pa ni Sancho, kinakailangan ng disiplina at accountability sa power industry upang matiyak na may pananagutan ang mga operator at ahensya may kaugnayan sa supply ng kuryente.
7: We will send a letter to the Honorable Rafi Tulfo, Chairman of Committee on Energy in the Senate. We are asking for an inquiry relevant to the long-standing problem. Matagal na ito na problema ng Visayas Grid. Palagi na lang kami sa red and yellow alert. Naging timsong na ito ng kuwanin ng Visayas Grid. The people are suffering. The consumers are suffering.
2: Mula rito, si Impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamiluz Deli, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Bombo Sports News!
1: Ang kababayan po natin, Filipino pride, na si Kimco Studio, four-time world champion, matapos na masungkit ang gintong medalya sa katatapos ho na laban dun sa World Championship sa Abu Dhabi, Asian Games sa Japan ang susunod na target ho nito at kanilang pinaghahandaan. Alamin natin ang mga update na kalap ng Star FM Dagupan.
9: Pinaghahandaan na ngayon ni Filipino Pride Kimberly Ann Custodio ang nalalapit na Asian Games kasabay ng pagdiriwang nito sa Tagumpay matapos masungkit ang gintong medalya sa Adult Female 45kg Division sa katatapos lamang na 2026 Jiu-Jitsu International Federation World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Maaalala na naging makasaysayan ang kanyang panalo matapos makamit ang kanyang ikaapat na magkakasunod na JJIF World Championship title at maging four-time world champion. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Custodio, ibinahagi nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakamit na tagumpay.
10: Sobrang saya, of course, pero honestly, hindi pa talaga nagsisink in na, you know, four-time world champion na ako. Pero, alam mo yun, hindi ako kasi yung tipong pagpanalo, tapos na, okay na. Ayun, I enjoy the win, nag-celebrate ng konti, but then right now, back to work na kasi may next mission pa, may Asian Games pa.
9: Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang kanyang paghahanda para sa Asian Games na gagarapin sa Oktubre ngayong taon sa bansang Japan. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM, Dagupan. Ako si Star, DJ Alan Pawikan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa- Samantala, mayroong young pair athletes ang wagirin ang gintong medalya sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championship. May balita dyan ng Star FM Manila.
11: Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga batang atleta na sina Raimel Cabides at Antoinette Amante matapos nilang masungkit ang gintong medalya sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Youth Mixed Pair na kategorya. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban at inirepresenta ng dalawang young aerobic gymnasts ang Pilipinas sa isang international competition. Kaya naman, labis ang kasiyahan na may kasamang kaba ang kanilang naramdaman. Ibinahagi nila sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila na 4th place lamang ang kanilang nakuha sa first event na trio category. Kaya determinado nilang ginawa ang kanilang best para maging malinis ang routine nila sa mixed pair category. Dahil dito, nais nilang iparating ang kanilang lubos na pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang gold medal journey.
12: Gusto kong pasalamat si God dahil hindi niya po kami pinabayaan and ginawa niya lahat na posible para sa amin. Thank you din po sa mga coaches and teammates ko, especially my coaches kasi tinuro nila sa amin lahat ng nalalaman nila. Hindi nila kami pinabayaan, my parents dahil ginawa nila ang lahat para sa akin.
13: Thank you po sa parents ko po na si Mama Nene and Papa Nene. Dahil pumunta po kayo sa event na pinaglaruan namin. Kahit may mga poor kayo, hindi po kayo nawala sa pagsuporta sa akin. And thank you din po sa coach ko na sina Jenny Lulil Gapula and Maria Ricalin Gomez and Marvin Gomez sa pagtuturo po sa akin ng walang sawa. Pati na rin po kay Kuya Pat Gonzalez. Si Kuya Geoffrey Cañones po na idol ko po. Thank you din po sa mga teammates ko.
11: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Idagdag pa natin ang balitang palakasan na ito. Mga kabombo, nakitaan ang pagtaas ang interest ng mga Pinoy sa tennis. Yan ay kasunod ng matagumpay na kampanya ng tennis sensation na si Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA. Ayon kay Philippine Tennis Association na Executive Director Tonette Mendoza, mas maraming Pilipino na ngayon ang nanonood ng mga tennis tournaments. Mas marami na rin anya ang aktwal na naglalaro ng tennis kumpara noong mga panahon na hindi pa gaano nakakapaglaro sa international competitions ang 21 anyos na Pinay tennis star. Maliban nga rito ay kapansin-pansin din ng pagtaas ng racket sales at bentahan ng mga tennis racket sa merkado. Maging sa mga playing venue ay nagsisiksikan rin ang mga players kung saan ay nga kay Director Mendoza alos imposible nga makapasok doon sa mga tennis court dahil marami na yung mga magulang ang nagpapasok na ng kanilang mga anak para makapag-practice. Maging ang mga preschooler ay naglalaro na rin ng walang tigil para sa naturang game. At ay nga sa asosasyon, tinatayang mas mababa pa sa 1,000 na tennis courts ang naitataga sa buong Pilipinas. Ngunit ngayon ay unti-unti na hong nadaragdagan ito dahil naman sa interes ng mga Pilipino. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa Mindanao at sa ibayong dagat. Dapat updated ka kaya narito at masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, unahin natin ang Davao Region, nariyan ng Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Abang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
4: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Balay-Balay. Para sa mga Chabacano na rin naman ang ating news, music, and entertainment station ng Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. As a Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke!

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star FM.
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mae!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
5: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
6: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Alos na.
6: Star.

0: R.F.M.
1: R.F.M. R.F.M. R.F.M.

0: Swerte sa Palengke
1: ng Bomboracho at Star FM.
0: Ngayong araw, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos
1: o 4,000 pesos
0: o 3,000 pesos na cash prizes.
1: At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each.
0: Alamin na natin ngayong hapon sa weekly draw ng Swerte sa Palengke ng Bomboracho at Star FM.
2: Magandang araw! Dahil maganda talaga ang araw natin ngayon, Kasray Nation. Kaya naman, ito na sa ating week number 6. Tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila, para po sa mga nag-aabang kung matatawag ang kanilang pangalan. At baka ikaw na rin. No? Kung mga last week wala pa, baka ito na yun. Kasi timing, maganda rin ang panahon. Di ba? Malay mo lang naman. Kaya abangan mo Kasray Nation ha. Standby ka na dyan. At again, nakalive po tayo sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Oras natin, 33 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:33 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Thank you so much muna po sa lahat ng mga nakisaya dyan sa Divisoria. Ang mga suki natin. No, maraming salamat po. Again, dyan po sa Divisoria Mall, sa may Pasilio 1C. Mga nakisaya po kanina at sa mga nanalo. Congratulations! And ito na nga ni Kasray Nation. Babagitin ko po muna ha ang ating mga consolation prize winners. Ibig sabihin, ikaw ay nanalo ng 1,000 pesos. So meron po tayong tatlong consolation prize. At ang unang babanggitin natin ay may winning proof of purchase mula sa Syngenta. Taga F. De Leon Street, Pineda, Pasig City. Aba, malapit lang siya, oh. Congratulations sa'yo, Carmel Biatingo. Biatnigo pala. And Carmel Biatnigo mula po sa Pasig City na may winning proof of purchase mula sa Syngenta. At naman, sa ating susunod na makatanggap ng 1,000 pesos. Ay may winning proof of purchase mula sa Gardenia. Siya ay nakatira sa barangay 608 Santa Mesa. What? Sarah. Mga taga Santa Mesa naman talaga. Taga S37 Makisig Street, Bacood. Sampaloc, Santa Mesa, Sampaloc, Manila. Congratulations, Primo Poniado. Primo Poniado na mula po sa Sampaloc, Manila na may winning proof of purchase mula sa Gardenia. Ikaw rin ang mapalad na 1,000 pesos winner. And last but not the least, ang may winning proof of purchase mula sa Sarsaya. Nakatira sa Block 37 Addition Hills, Mandaluyong City. Congratulations, Artemio Navalon! Artemio! Yahoo! Ikaw po ang ating isa sa mga 1,000 pesos winner. Taga Mandaluyong City na may winning proof of purchase mula sa Sarsaya Oyster Sauce. Ayan, Kasray Nation, naka-flash po sa ating screen ang ating mga consolation prize winner. Kaya naman, screenshot mo na yan. Kung kabarangay mo siya, kung kakilala mo siya, sabihan mo na rin na, huy, nanalo ka!

1,000 ay nakatira sa Block 33, Lot 37, Phase 2, Villa Apolonia na Ikavire, na may winning proof of purchase mula po sa SMB San Miguel Pale Pilsen. Congratulations, Erjun Tando! Erjun Tando mula po sa Nai Cavite na may winning proof of purchase mula sa San Miguel Pale Pilsen. Congratulations! Ikaw po ang ating third prize winner at makakatanggap ng 3,000 pesos. Para naman sa susunod na mapalad, ang mananalo ng 4,000 pesos ay may winning proof of purchase mula sa Orocan. Nakatira sa Block 40, Lot 4, Kasunduan Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City, Anive Caballo. Anive Caballo, congratulations po na mula sa Quezon City. Ikaw ang ating second prize winner, makakatanggap ka ng 4,000 pesos. Yan at mula sa kanyang winning proof of purchase din na Orocan. O diba, Kasray Nation? Kaya bili-bili ka na rin ating mga products sa proof of purchase at malay mo, sa'yo na ang susunod na mananalo. And without further ado, ati pong 5,000 pesos ay may winning proof of purchase mula sa San Miguel Pale Pilsen. Nakatira sa B24, Block 24, P2, Lot 7, Northgate Park Executive Homes. Mula dyan sa CSJDM, Bulacan. Congratulations, Bibiano Carpon Jr. Hello sa'yo, Bibiano Carpon. Ikaw po ating 5,000 pesos winner. Congratulations! Yan ating major prize for our weekly winner. Again, siya po ay mula sa San Jose del Monte, Bulacan, na may winning proof of purchase mula sa San Miguel Pale Pilsen. Ang galing! Alam mo, deserve mo yan. And as we always say, no, the more entries you send, the more chances of winning. Kaya hindi lang po ito ang ating mga prizes. Meron din po tayo every day, may daily winners po tayo ng 1,000 pesos at meron din po Kasray Nation ay ng 500 pesos. I'm so sorry. 500 pesos at ang ating limited edition radio set. Yung 1,000 pesos naman na may 500 worth of gift pack, every Saturday po yan sa mga palengke na pinupuntahan natin. At ang kasama doon sa gift pack ay isang timba ng Orocan, isang box ng MX3 coffee na may 10 piraso, dalawang can ng ating Gold Cup sardine at isang pirapis ng ating Komeya. Kaya go muna yan, Kasray Nation. Abangan mo rin ano pa, saan tayo sa ating palengke. Ano ba ito? Recap tayo sa ating pong mga winners sa ating consolation prize. Congratulations kay Artemio Navalon ng Mandaluyong City na may winning proof of purchase mula po sa Sarsaya Oyster Sauce. Congratulations din kay Carmel Biatnigo ng Pasig City na may winning proof of purchase mula sa Syngenta. At kay Primo Poniado ng Sampaloc, Manila na may winning proof of purchase mula sa Gardenia. Kayo po ang 1,000 pesos winners. Sa atin namang third prize, ang mananalo ng 3,000 pesos ay mula sa Nai Cavite na may winning proof of purchase mula po sa San Miguel Pale Pilsen. Congratulations sa'yo, Erjun Tando. Sa ating 4,000 pesos naman na taga Quezon City, may winning proof of purchase mula sa Orocan. Congratulations sa'yo, Anive Caballo. And for our 5,000 pesos, mula po sa San Jose del Monte, Bulacan, na may winning proof of purchase ng San Miguel Pale Pilsen. Congratulations, Bibiano Capripon Jr. TYSM, thank you so much sa lahat po ng mga nagulog. And congratulations! Ang inyo pong claiming ng prizes ay

0: Sa Monday ng 10 a.m. magdala lamang po ng dalawang photocopy ng iyong valid ID. At pumunta dito sa ating himpilan, Strata 2000 F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Again, sa mga winners po ha, huwag kakalimutan sa Monday 10 a.m. kita-kits po dito para makuha mo na ang iyong mga premyo. Oras na natin kasi Ray Nation, 19:18 Star Minutes. So bago po mag-alas 5 ng hapon, 4:42 in the afternoon at the Philippine Star Time. Tuloy-tuloy pa rin ating mga chik-chikan. And maghulog ka pa ng iyong mga entries dahil marami pang chance and more entries to send, the more chances of winning. Ko ay kawai sa mga nanonood at sa mga nakikinig po sa atin on air and online. Dito lamang yan, Kiss Ray Nation, sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Congratulations sa mga winners! Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang mga entries. Magpadala pa para sa susunod na draw! Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Kabombo at Ka-Star Nation, ako si Mary Ann Caranceja mula sa Frisco, Quezon City. At ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Radio Set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa plus 500 peso cash pa. Sa swerte sa palengke 2026, week number 5. Dahil sa aking proof of purchase na Omega Painkiller, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 peso. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
1: Twilight Zone on Star FM.

0: Herman Bolero.
1: Yan ang awiting Narda. Mula po yan sa bandang Kamikaze. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 15 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:15 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre, welcome. Dahil isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kakyutan ng mga Star Nation natin all over the world. Kaya naman, welcome na nga sa ating programang Twilight Zone. Ako po muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang Twilight Zone. Baliktugtugin tayo. Coming up next, songs from Alanis Morissette, Shakol, and Bon Jovi. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Sa palengke, may swerte!
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Top down na. Inuman na ako. Awiting and Never, say goodbye muna po yan kay Bon Jovi. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ah, di ba kapag sinabing Bon Jovi, yun yung banda. Kapag John Bon Jovi, siya na yun. Siya na yun. Okay, ito na nga isang bagay na nakakalungkot, nakalulungkot. Oh, Tagalog na Tagalog, Pilipino-Pilipino. Dahil nga ang August ay buwan ng wika o wikang Pilipino. Isang bagay na nakalulungkot, may mga Tagalog pala na maaari ng or translation no sa trigonometry. Oh, kala mo. Ano kaya sa Tagalog ng trigonometry ano? Oh, 'di ba? Ano ba muna yung trigonometry? Alam nyo, ito yung pinakaayaw ko sa map. Kasi ano ba yung syntax? Syntax ganyan. Tama ba? Syntax, scene, yung mga scene, ganyan-ganyan, log, yung mga ganun. Fourth year high school yan natatandaan ko nung kapanahunan ko. At yun talaga yung pinikit ko talaga para maipasa lang, ma-go na, ganyan. Makagraduate na lang. Pero alam nyo ba na may mga terminolohiya pala mula dyan na translation, may direct translation sa Tagalog. So, ang translation sa Tagalog ng trigonometry ay tatsihan. Oh, tatsihan. Oh, 'di ba? Ito pa ang ilan sa mga mathematical terms na meron pong Tagalog translation. So, yung plane, no, sa mga XY, sa mga René Descartes. Cartesian plane. Oh, kala niyo natatandaan ko 'yan, ha. 'Di ba yung plane, ang Tagalog niyan ay lapya. O yung axis naman, 'di ba? XY, XY axis, ganyan. So ang axis na terminology sa mathematics sa Tagalog niyan ay lapya. Ah. O 'di ba yung x axis naman ay baliktad, sorry. Yung axis, again, ay yung plane ay lapya, yung axis ay taluhog. Yan ang x-axis, kapag may x na, no? Ang tawag dyan ay taluhog x. Kapag y naman, y-axis, ay taluhog y. O, diba doon sa mga Cartesian plane, merong plot, ganyan. O kung ano man sa Tagalog, sa mathematics na terminology, yung plot, ang Tagalog niyan ay tuntunin. Ito naman, yung absisa sa Tagalog niyan ay higawat. Yung ordinate ay tayuwat. Yung coordinate system, opa. Ang tawag diyan ay kaayusang katayuwat. Opa. Nabulol siya. Kapag sinabi namang quadrant, di ba yung quadrant sa Cartesian plane o yung XY axis, ganyan, ang Tagalog niyan ay kapatan. Kapag sinabi namang angle, di ba angle, kung anong angle, ay siha sa Tagalog. Pero kapag sinabi namang trigonometric function, ang Tagalog niyan, translation, ay tatsihang kabisa. Yan, o pag sinabi namang sine, sinway, or sine tuloy. Yung cos, sine, ganyan, sine sa trigonometry. Kapag sinabing sine, sin y sa Tagalog. Kapag cosine naman, ay kasin y sa Tagalog. Ang tangent sa Tagalog ay tan y. O ito na, ano ba yung ibig sabihin? Ano yung sa Tagalog ng Cartesian coordinate system? Sa Tagalog niyan ay Descartes kaayusan. O perfect! Paano kapag Tagalog itinuturo pala itong mga math na ganito na, no? Trigonometry, Cartesian plane? Yung Cartesian coordinate system? Ano bang parte ng mathematics? Hindi naman yan algebra yan. Algebra ba yon? Algebra? Sabi niya, ayoko. Algebra ba yun? Yung mga

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Bolero.
1: Grabe naman yun. Kung mo. Andang soap dish. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo. Share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa 6 na star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:54 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, oo, araw mo tsu. Kaya naman, mag-chill ka lang dyan. It's a good Saturday. Ayan, rest day mo yan. So magpahinga ka. At syempre, basta lahat ng mga hindi mo ginagawa sa work days mo, ngayon mo siya gagawin para completely different siya. Para totoong totoo at ibang-iba doon sa ginagawa mo normally. No? Normal. Kung anong ginagawa mo normal na araw. Sa normal na araw. Diba? Para break talaga siya. Para pahingang-pahinga talaga. Diba? Kung halimbawa, syempre, kung gusto mo itulog lang to, di go. Diba? So go mo yan ha. Ito ang iyong araw. At syempre, extended yan tomorrow kung weekends ang iyong vacation. Wow, vacation. Ang iyong rest days yan. At sana na-enjoy niyo itong ating buong hapon. Ako po ang inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back best news program sa Catholic Mass Media Awards. Uy! Yan naman, to formally close the program, we'll be giving you a song from Def Leppard. It's a song called Miss You in a Heartbeat. Dito na po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ng Sabado, magkakabombo, Agosto 15, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, bagan mamaya sa ating breaking news, Bangsamoro Chief Minister na si Abdul Rauf makakuha ilang bus sa may dato din si Juat. Sa ating weather report, abangan din mamaya ang bagyong o bagong bagyo na buo muli sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang dating low pressure area naman sa extreme northern Luzon, malabo nang maging ganap na bagyo. Sa ibang mga balita rin mamaya, unang public truth-telling session ng Philippine Truth Commission, inabot ng mahigit 4 oras. Ang truth commissioners dininig ang kwento ng drug war victim na si Raymar Chiapo. Samantalang House of Representatives, nanindigang hindi sagabal sa budget deliberation ng impeachment trial. Etong 7.2 trillion pesos sa 2027 national budget, hiwalay na didinggin ng Kongreso. Sa provincial report, abangan din mamaya, Cordilleran Authority sumapela sa mga traders sa Metro Manila na huwag samantalahin ang epekto ng kalamidad para sa labis na magpaatong ng presyo sa mga agricultural products. Sa ating balita sa Bayong Dagat naman, si U.S. President Donald Trump idedeklara ang teritoryo ng U.S. ang Strait of Hormuz habang 20 katao kumpirmado namang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Indonesia ngayong araw ng Sabado. At sa sports news, ang Minnesota Timberwolves ireretiro na ang number 21 na jersey nitong si Kevin Garnett. At live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Breaking News!
2: Nakaligtas si Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakuha matapos tambangan ang kanyang convoy sa bahagi ng Barangay Bito, Dato Din, Sinsuat, Maguindanao del Norte kanina ang humigit kumulang alas 4.45 ng hapon. Ayon sa paunang ulat ng otoridad, pinaputukan ng hindi pa nakikilalang mga armadong suspect ang convoy ng Chief Minister habang bumabagta sa naturang lugar. Sa kabila ng pag-atake, kinumpirmang nasa maayos naman na kondisyon itong si Makakuha. Patuloy ngayong nag-iimbestiga mga pulis at militar upang matukoy ang pagkakilala ng mga armadong lalaki na nasa likod ng pananambang, pati na rin ang tunay na motibo sa ginawang pag-atake. Sa ngayon, pinalibutan na ng mga otoridad ang lugar habang nagsasagawa ng hot pursuit operations. Inayag naman ng mga pulis na hindi pa nila na-classify o maikonekta sa kasalukuyan kung may kinalaman ang insidente sa politika o sa mga usaping may kaugnayan sa rehiyon. Ang tabay lamang po sa Bombo Radyo Philippines para sa karagdagang pong development ukol sa panibagong isyu ng pananambang dyan sa may Bangsamoro Region.
1: Bombo Weather Update.
2: Sa ating weather report, malabo na pong maging isang bagyo itong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po yung nabuo ang naturang bagyo habang nasa extreme northern Luzon. Bagaman unti-unti itong lumapit sa kalupaan ng Pilipinas at huli itong namataan sa layong 2,335 kilometers, yan po sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, mababa na ang tsansa nitong mabuo bilang isang ganap na bagyo. Malabo na rin itong makalapit pa sa kalupaan ng Pilipinas. Sa kabilang dako naman, nagbabanta ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging bagyo nga ang dating low pressure area sa silangan po ng northeastern Mindanao at taglay na nito ang lakas ng hangin na abot ng 45 km per hour at ang pagbugso nito ay abot ng 55 km per hour. Huli itong namataan sa layong 3,115 km silangan ng northeastern Mindanao at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 o 15 km bawat oras. Natili ang posibilidad ng paglapit nito sa Philippine territory sa susunod na linggo. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga serye ng pagulaan sa silangang o sa ilang lugar ng Pilipinas dahil yan sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat na ilang buwan na pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kaugnay din pong development, nahaharap sa banta ng pagbaha mga serye ng pagguho ng lupa ang kabuuang 8,436 na barangay sa buong Pilipinas dahil po yan sa nagpapatuloy na pag-iral ng hanging habagat nagdadala ng mga pag-ulan. Tumaas ito ngayong araw mula sa dating mahigit 3,600 na barangay lamang kahapon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, nakabatay ito sa 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau at ang impact ng naturang forecast sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Diyan sa may Ilocos Region, sa may Region 1, merong 2,835 na mga barangay na flood-prone at landslide-prone. Ito po ang pinakamataas na rehiyon, mga kabombo. Diyan po sa may Cagayan Valley Region 2, merong 606. Diyan sa Cordilleras, merong 624. Diyan sa National Capital Region, merong 1,252. Sa Region 3 naman, merong 1,906. Sa Region 4A, diyan sa may Calabar Zone, merong 7,605. Diyan sa may Region 4B, sa Mimaropa Region, merong 157. Diyan sa may Region 5, Bicol Region, merong 224. Sa may Region 6, Western Visayas, meron pong isa. Habang tatlo naman, diyan sa may bahagi ng Mindanao area, sa may Region 13. Pinapayuhan ng mga mamayan sa mga flood at landslide prone areas na maging alerto sa pagtaas o pagbabaho ng antas ng baha. Babantayan din dapat ang mga lugar na malapit sa mga ilog, dalisdis at mga daluyan ng tubig, mga drainage canals. Pinapalalahanan din ang mga ito na i-report o ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagtaas ng tubig at makakapal na putik na dulot pa rin po yan ng mga naipong tubig baha. Samantala, umakyat na rin sa 22 katao ang bilang ng mga nasawi dahil yan sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, ang Bagyong Maymay at itong nagpapatuloy dumiiral na habagat. Ayon po ito sa datos ng National Disaster and Risk Reduction Management Council ngayon pong araw ng Sabado. Nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nasawi ang probinsya ng Benguet na nasa 15, kabilang na ang 10 nasawi dahil yan sa landslide nangyari sa may Baguio City. Kinumpirma rin ng konseho ang mga nasawi sa La Union, Rizal at probinsya ng Batangas. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa 3 napaulat na nawawala, kabilang ang isa mula sa may Alamino City sa may Pangasinan, isa mula sa may Batangas City at isa mula sa may Candelaria sa Quezon Province. Naapektuhan naman ng 3 weather system ang 4.8 million na katao, kung saan nasa 14,600 na pamilya ang nanatili sa mga evacuation center. Napinsala rin ang 1,800 na kabahayan dahil sa sama ng panahon, kung saan may mga bahagyang napinsala at totally damaged. Umabot naman sa 3.3 billion pesos. Yun pong halaga ng danyo sa infrastruktura at 689 na milyong piso sa agrikultura, kung saan ang palay o ang rice industry ang pinakamatinding naapektuhan. Oras natin, 9 na minuto makalipas, mga kabombo, ang 6:00 ng gabi. Dako tayo sa ibang mga balita, mga kabombo. Inabot po ng 4 na oras ang pinakaunang public truth-telling session ng Philippine Truth Commission. Isa pong grupong binuo para idokumento ang umano'y extrajudicial killings na konektado sa war on drugs ng Duterte administration. Pangunahing pinakinggan ng mga commissioner ang kwento ng 19 na taong gulang na lalaking si Raymart Siapo mula sa may Navotas na napatay noong 2017. Kasunod dyan ang akusasyong siya ay nagbebenta o ano ng marihuana. Ikumento ng ina ni Raymart na si Luz Viminda Siapo ang naging buhay ng napas lang na teenager mula sa kanyang pagkabata hanggang sa mga huling sandali na nakausap niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang tawag. Ang ginang ay kasalukuyan noong nasa Middle East bilang isang domestic helper. Naging emosyonal ang ginang sa kanyang pagkukwento sa harap ng komisyon at ng iba pang pamilya ng mga biktima ng drug war. Ayon kay Ginang Siapo, labis na nakakalungkot ang sinapit ng kanyang anak dahil lamang sa paratang na siya ay isang marijuana dealer, gayong nagpapakahirap ang bata sa pag-aaral sa pamagitan niya ng alternative learning system.
3: At 29, buhay pa siya nang hanggang maghapon. Pagdating ng gabi, hindi ko na siya makontak sa oras ng alas 9, alas 8 ng gabi. Ayun po yung mga oras dun sa Kuwait ay mga 3 o'clock or 4 mga ganyan. Hindi ko na siya makontak. Nung matapos akong magtrabaho ng March 29, 2017, parang balisa na ako eh. Hindi ko na, ba't hindi ko makontak yung anak ko?
4: So ang mensaheng natanggap mo galing dun sa pinsan niya na brutal magsalita ay CTL ay...
3: Patay na. Gusto ko makita na duguduguan eh. Yung makumbinsi nila ako na patay si Raymart. Yung dugong, yung picture na dugong-dugungan na yan, yan yung binigay sa akin na picture. So
4: galing ito sa funeral parlor ba o sa morgue?
3: Hindi ko po alam yung picture na yan kung saan galing. Basta nung pinicture nilang dugo-dugo yung mukha, alam ko nasa purinarya na yan eh.
2: Bahagi po yan ng pagkukwento ni Liz o Luz Vimindas siya po, mga kamumbo, ang ina ng Lapas Langa na si Raymart. Binalakan din ng ginang ang sumunod na araw kung saan hindi na umunos siya makapag-concentrate sa kanyang tungkulin bilang domestic helper habang ipinagluluksang pagpanaw ng kanyang anak. Emosyonal na kinuwento ng ginang ang kanyang tuloy-tuloy na pag-iyak sa mga panahong iyon hanggang sa pinayagan din siya ng kanyang employer na makabalik sa Pilipinas nang hindi na rin pinapasahod sa kondisyong babalik din siya sa Middle East pagkatapos ng kanyang pagluluksa.
3: Wala akong gustong gawin kundi umiyak. Yun lang talaga gusto kong gawin ng mga panahon na yun. Umiyak. Ayokong kumain. Dasal. Ayoko talagang tigilan yung pag-iyak ko kasi hindi ko tanggap na patay na yung panganay ko. Hanggang sa pinagtatrabaho po ako. Kahit nakakawa ko po yung mga pangkaskas. Umiiyak po ako sa Panginoon, sabi ko Lord, tulungan niyo naman po ako kung gusto ko makauwi ng Pilipinas. Gusto ko makita yung ano. At saka po kasi, ginagawa ko pa rin yun eh. Pag hindi ako natulog, nag-map ako, nagdinis ako ng mga CR, ginagawa ko pa rin yung pagluluto ko ng almusal sa kanila. Almusal nung driver namin. Almusal nung amo ko.
2: Bago nito mga kabumbo ay hinukay ang mga labi nitong si Raymart Siapo upang masuri ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na isa rin sa mga miyembro ng Truth Commission. Kaya't inaasahang ipepresenta sa pagdinig ang findings sa pagkasawi ni Siapo. Ayon kay Dr. Fortun, maayos na naiahon ng mga labi ng nasawing teenager at isinailalim sa akmang proseso katulad yan ng pagkuha ng x-ray at iba pa. Kabilang sa mga nakita ng batikang forensic pathologist ay ang posibilidad ng pagkakabaril ni Raymart sa kanyang ulo. Lumalabas din anya na dati nang may sumuri sa mga labi ni Raymart ngunit maling-mali anya ang prosesong ginawa tulad ng panglagari sa isang bahagi ng kanyang ulo. Medyo maselan po mga kaumbo ang nilalaman po ng ating balita. Bagaman nagpapatuloy pa rin anya ang pagsusuri ng batikang forensic pathologist, marami anyang nakakadismaya na ginawa ng pagproseso ng kanyang mga labi at maging yung pag-aayos hanggang sa nagkaroon ng naunang autopsy.
5: So mukhang may tama siya sa ulo. So paglabas noon sa bag, ilalagay namin sa tray na ganyan. Kung minsan kinakailangan linisin pa eh. So may mortician na gagawa. But in this case, mukhang tama yung sinabi na hinugasan, in-scrape, nilinis yung buto. Now that's an advantage kasi hindi na namin kailangan linisin. However, kasi ang gumawa, eh hindi naman talaga scientifically minded. Ang daming nawala and so on. Okay? Tignan mo lang yung tray sa kaliwa. Next. Okay? Ito yung hiwa sa skull na mukhang in-examine siya previously. That there was a previous autopsy. And I tell you, as a forensic pathologist or even as a pathologist, maling-mali yung hiwa. Kasi ang kipot-kipot. Maraming tanong dyan.
2: Bahagi po yan ng pagpresenta ni Dr. Fortun sa kanyang findings, initial findings, mga kabumbo. Ayon pa sa forensic pathologist, mahalagang mabalikan ang maraming pagkamatay na nangyari sa ilalim ng drug war. Dahil marami sa mga itinuturing na nanlaban ay misto lang hindi naman lumaban. Batay sa mga naunang pagsusuri na kanyang isinagawa. Bagaman magiging pahirapan na ito dahil matagal nang nakabaon sa lupa ang mga labi, sinisikapan niya ng Truth Commission na mailabas ang katotohanan sa likod ng malawakang patayan noong ipinatupad ang Duterte drug war.
5: Sa forensic pathology, I have seen cases our photojournalists have documented some na kuno naglaban pero may mga marka.
2: Bahagi po yan mga kabumbo ng patuloy po na pagpapaliwanag ni Dr. Raquel Fortun. Sa kabilang banda naman, binalikan ni Cardinal Pablo Virgilio David ang kwento ni Ginang Siapo matapos siyang umuwi kasunod dyan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ayon kay Cardinal David, ilang beses na tulala ang Ginang at sa isang pagkakataon ay nakwento rin umano niya ang pagnanais na makapaghiganti laban sa mga pulis na nakapatay sa kanyang mga anak o sa kanyang anak. Nakalungkot anya kung sakaling nangyari ito dahil magsisilbing reflection ito ng isa sa mga epekto ng marahas na drug war kung saan nasusuklian ng karahasan ang nangyayaring karahasan.
6: Nandun lang siya, hindi naman siya kumakatok, nandun lang siya nakatayo, umuulan-ulan, para siya wala sa sarili. Sabi ko, papasukin mo, nakilala ko kagad. Yan yung nanay nung pinatay na pinagmisa ko sa Santa Clara. Tapos pinapasok ko siya. Nung mga time na yon, para siyang tulala. Tapos natanungin ko, oh, ba't nandito ka? Anong nangyari? Tapos sabi niya, walang hiya sila, di siya. Parang ni hindi na nila maalala yung pangalan ng anak ko. Tapos biglang kumislap yung mata niya, sabi niya, alam niyo, pinapanood ko sa YouTube, paano gumawa ng bomba. Gusto daw niya malaman paano gumawa ng bomba para kung pwede, pumasok na lang siya sa Nobotas Police Station at pasabugin silang lahat. Sabi ko, salamat na lang at sinasabi mo sa akin, ibig sabihin hindi mo magagawa.
2: Bagay po yan ng pagkukwento naman ni Cardinal Pablo Virgilio David. Ayon kay Truth Commission Chairman at dating International Criminal Court Judge Raul Pangalangan, ang mga kwento ni Siamo ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangang balikan ang karahasang nangyari o naganap sa nakalipas na Duterte administration. Nararapat lamang yan na mailabas sa publiko ang mga kahalintulad na kwento at hindi lamang ibinabaon sa limot upang maabot ang katotohanang bumabalot sa kontrobersyal na drug war.
7: Kaya para sa akin, kailangan natin itong Truth Commission para mapabahagi. Sa bayan natin, pinagdadaanan ng mga karamihan ng kababayan natin na na biktima dito sa drug war. Parte ng aking obligasyon ngayon sabihin sa inyo yung susunod. Next week po, si Cardinal po ay may video na ipopost kami online dahil po nung kasagsagan ng drug war, yung mga tinatawag na night crawlers ay magpapadala ng regular na update kay Cardinal kasama ng mga litrato. At napaka mahalaga ho, lalo ngayon, para malaman ng mga tao yung mga nangyayari, hindi sapat na mabasa lang yung mga salita. Kailangan din yung mga litrato, kailangan yung first hand na mga report kay Cardinal. So, that's next week. Sa susunod pong linggo ay may hearing naman tayo, August 27.
2: Mga kabumbo, nabuo po ang Truth Commission na may 5 miyembro kasunod yan ang panawagan ni Cardinal Virgilio David noong Nobyembre na kalipas na taon na inorganisa ito ng Simbahang Katolika at Civil Society Organizations na wala pong prosecutorial o judicial powers. Maaring dinggin ng komisyon na mga kaso sa ito'y mga kasong labas sa jurisdiction ng International Tribunal tulad po ng International Criminal Court. Ayon pa sa dating judge ng International Court na si Judge Pangalangan, maaaring ibigay ng komisyon ang mga nakalap nitong ebidensya at findings sa mga ahensya ng pamahalaan at sa International Human Rights Organization para sa anumang akmang aksyon. Oras natin, meron na ho tayong 19 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, itong 7.2 trillion pesos na national budget para ho sa susunod na taon, tuloy pong tatalakayin dyan sa may House of Representatives habang hindi naman daw ho sa gabal ang pag-usad ng impeachment trial. May report dyan si Bombo Isa Cotonera.
8: Bombo, Genesis, hindi magiging sagabal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay at pag-aproba ng 2027 national budget. Ito ang tiniyak ni Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na nagsabing may sapat na oras ang House of Representatives para ipagpatuloy ang deliberation sa panukalang 7.2 trilyong national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Abante, apat na oras lamang kada araw ang impeachment proceedings at nakatakda itong matapos bago ang alas 3 ng hapon. Dahil dito, maaari pa rin maisagawa ng House Committee on Appropriations ang mga nakatakdang budget hearings. Magsisimula sa susunod na linggo ang deliberasyon ng komite sa proposed 2027 national budget. Target ng House Appropriations Panel na matapos ito sa ang mga pagdinig sa September 8. Tawag na yan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Benny Abante.
9: Again, her absence speak of his, of her disrespect towards the constitutional agency that should actually proceed with the impeachment complaint against her.
10: Okay.
9: Disrespect yun eh. I might not be able to say it's guilt, pero alam mo naman, sa sports, kapag hindi humarap yung kalaban, di ba, panalo na yung, ano, yung default. Default yan. Sa akin, eh, masyado nang dinefault ng Vice President na kanyang tungkulin. Eh, okay. Na dapat niyang harapin ito.
10: Okay.
8: Kaugnay nito, isinusulong din ni Abante na muling gawing bukas sa publiko at i-livestream ang Bicameral Conference Committee proceedings para sa national budget. Gihit ng mambabatas, mahalagang makita ng publiko kung paano pinagkakasundo ng Senado at ng Kamara ang magkakaibang provision sa panukalang pondo ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ni Abante na lalo lamang makasasama kay Vice President Sara Duterte ang patuloy nitong hindi pagdalo sa impeachment trial sa Senado. Ayon sa mambabatas, bagaman hindi niya masasabi na ang pagliban ay nangangahulugang guilty na ang Vice Presidente, maaari itong may kumpara sa isang laban kung saan tila nagde-default na ang isang panig dahil hindi ito humaharap sa kalaban. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes para sa 16 na araw ng paglilitis. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin, ang mga ebidensya at testimonya na inaharap ng magkabilang panig sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Otener and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Pastor Radio Bombo.
2: Usaping impeachment pa rin po tayo magkakahumbo, ipinapaubayan na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang desisyon o discretion ukol sa sabay na pag-usad ng impeachment case at criminal case ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., natanong ang abogado sa reaksyon ng House Panel ukol sa payag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na isang dangerous president sa mga impeachable official kung sabay ang pag-usad ng impeachment complaint at ng criminal case laban sa pangalawang pangulo dahil maari na raw ho itong maging president at para makasuhan at usigin ng sabay ang iba pang mga impeachable official tulad ng pangulo, ang ombudsman, mga magistrado ng Supreme Court at iba pang mga impeachable official. Ang Attorney Tolosa, ipinauubayan na ng House Panel sa Local Court at sa Senate Impeachment Court ang desisyon kung papaburan ba ang kampo ni Vice President Sara na hindi na dapat ituloy ang criminal case dahil umuusan naman na ang impeachment complaint. Ang kasong kriminal ni Vice President Sara ay nagugat sa kanyang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liz Araneta Marcos at Presidential Cousin Representative Martin Romualdez noong November 2024. Ang naturang isyu ay isa rin sa mga grounds o basehan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Sa kabila nito, sinabi ni Tolosa na magkaiba ang liability at ang quantum of evidence na hinahanap sa dalawang magkahiwalay na proceedings kung sakali man na sabay na umusan.
11: I would leave it to the discretion of that presiding judge. No, hindi ko pangunahan kung paano magiging decision niya sa bagay niya, kung papanigan niya yung posisyon ng Vice Presidente dun sa criminal case na yun na dapat hindi pwedeng tumuloy yung criminal case dahil nakabinbin na ang itong impeachment proceedings. No? But ang sa amin ang maliwanag dito, regardless kung anong mangyari dun sa criminal case for grave threats, no? Kung matuloy o hindi, separate na usapin ho yan dito sa impeachment proceedings. Again, ulitin ko, sa criminal case, no, ang hinahanap po dyan, meron bang criminal liability? Ang kaparusahan dyan ay pagkakabilanggo, no? At iba din ho yung quantum of evidence na tinatawag, na tinitignan dyan. Sa criminal case, of course, alam natin, kailangan yung conviction ho dyan eh, ma-prove yung guilt beyond reasonable doubt. So,
2: una rin pong nangako ang kampo ni Vice President Duterte na maghahain ng mga ito ng manifestation para igiit ang pangangailangan na magsagawa ng oral argumentation sa motion to quash ng pangalawang pangulo dahil malawak at mabigat ang magiging epekto ng mga kasong ito, hindi lamang sa nasasakdal kundi maging sa iba pa mga impeachable officials sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman, umaasa ang House panel na hindi magkakaroon ng complete gag order sa kabila ng naunang pagpuna ng defense team at ng impeachment court sa naging post ni Attorney Virgil Ligutan kamakailan ukol yan sa issue ng misleading questions. Anya, kung bubusalan man ang parehong panig ang defense o ang House, tiyak na mamamayagpag ang fake information, lalo na sa online na walang nagbabantay at hindi na rin nasasaklawan at napapasadahan ng Senate Impeachment Court.
11: Umaasa kami na hindi naman ho magkakaroon ng complete gag order, no? Kung kailangan ma-remind ang either or both the defense counsels and the prosecution counsels, no? Of course, tatanggapin naman ho natin yan. No? Talagang lalo nating pagigihin at siguraduhin na hindi natin ma-violate sub judice rule. Pero kami ay umaasa na sana hindi naman magkaroon ng complete gag order. No? Dahil ang panganib ho kasi dyan, kapag mabubusalan ito.
2: Bagay pa rin po yan ng paliwanag ni Attorney Tolosa, mga kabumbo. Samantala sa iba pang mga development, nilinaw din po ng House Prosecution Panel na hindi makikialam ang kanilang panig sa sasagawang fraud audit ng Commission on Audit. Ukol yan sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kasunod pa rin po ito na naging salaysay ni Zailin Del Ocampo sa 15 araw ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala itong direktang kinalaman sa kanila at wala ring epekto sa mga proceedings o sa timeline ng pagdinig ng kaso laban kay Duterte. Dagdag pa niya, tiwala ang prosecution na ang mga nararapat na ahensya ang dapat mamuno sa paghawak ng pagpapatakbo ng usapin ito. Iginit din niya na nakatuon ang prosecution sa mga pagbilitis ng impeachment na naglalayong malalaman ang fitness to remain in office nitong si Vice President Duterte o kung may nagawa itong paglabag habang siya ay nasa pwesto. Binigyang diin din niya na ang layunin ng fraud audit ay nakatuon sa posibleng criminal liability sa maling paggasta o paggamit at maaring magresulta sa posibleng pagkakakulong.
11: Hindi namin kailangang hintayin muna na magsimula yan o at matapos, no? Pwede na tayong magtuloy-tuloy dito sa proseso na to. Dahil yung usapin ho na fraud audit, kung may makita na fraud audit ang COA, ang ginagawa nila dyan, ibabato na lang yan, for example, sa ombudsman, no? Para ang ombudsman ang magsasampa ng criminal case, for example, no? Ngayon, ang goal ho niyan, iba, no? Dahil lang tinutuntun doon yung criminal liability. No? Dito naman, sa impeachment proceedings, hindi naman criminal liability yung pinag-uusapan dito. Ang tinutuntun ho natin dito, yung fitness to remain in office. Kung karapat dapat pa rin bang manatili. Bilang pangalawang pinakamataas na lingkod bayan, no? Ng ating bansa. Ang bisip.
2: Bagay pa rin po yan ng paliwanag, mga kaumbo, ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang nagsisilbing legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Oras natin, 29 minutes na makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development, tayo nakusahan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China ng paggamit ng disinformation para ilihis ang pangunahing isyu kasunod dyan ng pag-aresto ng Chinese nationals sa Pilipinas o pagkaka-aresto ng mga Chinese nationals sa Pilipinas at magka-aresto rin ng mahigit sa 100 Pilipino doon sa China. Sa pahayag ni Teodoro nitong Sabado, sinabi niyang iniuwasan ng Chinese Foreign Ministry ang mahalagang tanong kung sangkot ba sa ilegal na aktibidad ng mga Chinese national na inaresto dito sa Pilipinas. Anya, ang simple at malinaw na sagot ay oo. Kabilang umano sa mga alegasyon laban sa mga suspek ang paggamit at pagproseso ng substandard at radioactive contaminated steel, pagtatapon ng maruming tubig sa mga ilog at pagpapakawalan ng nakalalasong usok. Ayon kay Secretary Teodoro, suportado ang mga alegasyon ng hindi maitatangging mga ebidensya na nakalap sa pamagitan niya ng mga search warrant at inilabas ng mga korte sa Pilipinas. Inakusahan din niya ang ilang opisyal ng Chinese Embassy ng pakikialam sa local law enforcement at pagbabanta ng pagganti laban sa mga Pilipinong naroon sa China. Ito ay kasunod rin ng anunsyo ng China na nagsagawa ito ng operasyon laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho at paninirahan doon. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na ang mga Chinese national na inaresto sa Pilipinas ay hindi lamang ordinaryong manggagawa, kundi mga pangulahing nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo rito. Sinabi rin ng kalihim na tila mas nakatuo ng China sa usapin ng visa at pasaporte ng mga suspect kaysa sa mga alegasyon kaugnay ng ilegal na aktibidad ng mga ito. Pinabulaanan din ng kalihim ang pagtatangka-umanong iugnay ng China ang kaso ng mga Pilipino sa China sa mga operasyon ng Philippine law enforcement. Tinawag niya ang pinakahuling pahayag ng Chinese Foreign Ministry laban sa kanya na isang classic squid tactic o panggamit ng disinformation sa pamagitan niyan ng pag-iwas sa mga pangunahing issue. Samantala, sa ibang mga balita tayo, ibinunyag ni Senator Ping Lacson ang umano'y napansin niya mga questionableng item o mga nilalaman ng 2027 proposed national budget. Ayon sa batikang senador, nasilip umano niyang may ilang questionableng lump sum, mga proposals ito para sa infrastructure projects ng isang ahensya o isang government agency. Bagaman nasa maagang yugto pa lamang ang panukalang pundo, maaari umano niyang formal na ilahad ang issue sa briefing ng Development Budget Coordination Committee. Yan po'y nakatakdang magsimula sa Agosto 27. Nais ng batikang senador na maipaliwanag o mapalinawan kung saan at kung paano ang paggamit sa naturang pundo dahil hindi malinaw na nakalagay ang implementasyon nito. Tanging ang halaga ng pundo at description lamang anya ang nakalagay, ngunit hindi nakasaad kung paano gagamitin ang mga ito. Nanindigan ng senador na kung sa infrastructure project ilalaan ang naturang pundo, kailangan ng sapat at particular na detalye para matuntun ang pundo at matukoy kung akma ang paggagawa nito. Ayon pa sa senador, susuriin nila ang National Expenditure Program para sa mga special provision na maaari pong gamitin upang lusutan ang limitasyong sinusunod para yan sa mga unprogrammed appropriations. Meron na lamang ko tayong 29 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Nako tayo dyan sa may Department of Justice. Nilinaw po ng ahensya na ang US ang sasagot dun ho sa mga gastusin sakali pong matuloy ang extradition request para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang Justice Department umaasa na hindi tatagal ang pagresulba ng hukuman sa usapin ng extradition. May update po dyan si Bombong Grand Hilario.
10: Nilinaw ng Department of Justice na hindi ang gobyerno ng Pilipinas ang siyang sasagot sa magiging gastusin ng extradition ni Pastor Apollo Quiboloy kung sakali man. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, batay sa sinusunod na Philippine-United States Extradition Treaty, tanging ang paghahain lamang ng petisyon sa korte ang gagastusin ng bansa. Subalit ang mismo magagastro sa pagpapadala o extradition ng isang akusadong individual ay dapat nang sagutin ng requesting state. Kung kaya't sa kasalukuyang sitwasyon ni Pastor Quiboloy, ang Estados Unidos ang siyang sasagot ng gastusin sa magiging extradition expenses nito sakali man aprubahan ng hukuman.
12: Under, if I recall the extradition treaty properly, yung cost ng pag-file dito sa Philippines will be shouldered by the Philippines, but yung actual transfer it would be shouldered by the requesting state, or in this case, the United States.
10: Matapos formal matanggap ang extradition request ng Estados Unidos, isinasalalim na ngayon sa pagsusuri ng Department of Justice ang mga natanggap nitong dokumento. Tutukuyin pa ng kagurana kung ang kahilingan ay compliant o naayon ba ito sa sinusunod na tratado at pati extradition law ng Pilipinas. Kasunod ito, tsaka pa lamang malalaman kung tuluyan dadalhin ang extradition request sa hukuman para pinalpag-desisyonan kung aaprubahan ang kahilingan ng Amerika. Kung kaya tumaas ang kagurana na may iwasan at hindi gaano tatagal pa bago maglabas ng resolusyon ang korteng hahawak ng naturang kaso.
12: One of the key issues raised yung delay na, the possible delay that is encountered in petitions for extradition. So with these new rules in place, we are hopeful na hindi ganong katagal ma-resolve. But again, I go back to my earlier statement that so long as the requirements under the RPUS extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted.
10: Samantala, kaugnay pa rin sa usaping international, ang ilang civic society groups ay iginit na hindi dapat gamitin ang mga manggagawang Pilipino sa China para manggipit kaugnay sa isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Anilay, posible kasing ginagamit ng dayuhang bansa ang naaresto mahigit 100 Pilipino para gipitin umano ang pamahalaan ng Pilipinas. Makaraan lamang ay tinawag ito ni Defense Secretary Gilberto Gibochidoro Jr. bilang plain and simple extortion and blackmail at pagganti sa mga operasyon ng otoridad kontra mga Chinese national. Depensa naman ng Chinese Foreign Ministry na ang aksyong ginawa kontra sa mga Pilipino ay dahil daw sa natuklasang ilegal na pagtatrabaho at pananatili sa China. Kung kaya't para sa Chairman Emeritus ng Grupong Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield Movement at iba pa na si Dr. Jose Antonio Goycia na hindi dapat gawing panangga ang mga Pilipino sa kasalukuyang isyu. May karapatan naman anya ang bansang Pilipinas na ipatupad ang sarili nitong batas sa loob ng nasasakupang teritoryo, anumang nasyonalidad ang iniimbestigahan. Kung may Chinese national daw na lumabag sa batas, dapat itong dumaan sa tamang proseso at hindi maaaring gamitin bilang palusot ang kanyang nasyonalidad. Bagamat maaaring magpag-usap o ipagpatuloy ang diplomasya ng Pilipinas sa China, nararapat pa rin isaalang-alang ang pagtatanggol sa sariling mamamayan at soberanya.
13: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Meron na lamang ko tayong 24 minutes bago sumapit mga kabombo hanggang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, itinaas sa yellow alert patungo po sa red alert ang Visayas grid. Depektibo kanina ng alas 5 po ng hapon. Magtatagal po ito hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Inisyu ang red alert status kapag hindi sapat ang supply.

0: available ng pinakamalaking coal plant sa isla. Pagtaas ng forecast system at ito ko yung mga demand dyan sa may Visayas at ang limitadong power import mula sa Mindanao. Maliban dito, mayroong mga planta na forced outage ngayon pong buwan ng Agosto at sa mga nakalipas na buwan at simula pa noong 2025 habang meron ding 15 planta ang gumagana sa mahinang kapasidad. Nagresulta ito sa pagkakawala ng kabuang 806.4 megawatts sa naturang grid. Samantala, sa kaugnay din pong development, inasa ang tataas ang electricity bill ng mga consumers sa Visayas at Luzon at Mindanao dahil po yan sa pagtaas ng transmission charge ngayong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, umakyat kasi sa 22% yung transmission rate para yan sa July 2026 billing period mula sa 1.4 patungo yan sa 1.7 kada kilowatt hour. Pangunahing dahilan nito ang 30.85% na pagtaas ng ancillary services charge mula sa 79 o 0.79 patungo yan sa 1.03 pesos kada kilowatt hour. Nilinaw ng National Grid na wala itong kinikita sa ancillary services dahil direktang ipinapasa lamang sa mga service provider yung pong bayad nito at maging sa iba pang mga kaukulang entity. Ang transmission charge, pangkakabombo, ay bayad sa paghatid ng kuryente mula sa mga power supplier patungo yan sa distribution system na binabayaran din ng National Grid.
1: Combo Sports News.
0: Sa ating sports news, ire-retiro na ho ng Minnesota Timberwolves ang number 21 jersey ng dating NBA star na si Kevin Garnett. Gagawin ang retirement honors sa Target Center sa February 28, 2027. 10 taon po yan mula noong tuluyang nagretiro si Garnett. Kung babalikan, ginugol ni Kevin ang unang 12 taon ng kanyang karera kasama ang Wolves at nadala po niyang naturang kupunan sa kauna-unahang playoff appearance. Yan po nangyari noong 1997. Sa sumunod na 8 season, nakapasok ang Timberwolves sa postseason at tuluyang humarap sa Western Conference Finals noong 2004. Gayunpaman, tuluyan din pong na-trade sa Boston Celtics itong si Garnett kung saan niya nakuha ang kanyang una at tanging NBA championship. Nagana po yan noong 2008. Bumalik pa siya sa Minnesota noong 2014 at 2015 season, ngunit tuluyan din po siyang nagretiro sa sumunod na season. Bago nito ay dati nang nagdesisyon ng Wolves na iretiro ang number 21 jersey ni Garnett noon pang 2007. At mula noon ay hindi na pinayagan pa ang sinumang Minnesota player na isuot ang naturang jersey number. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Garnett dahil sa alitan nila ni dating Timberwolves owner Green o Glenn Taylor. Matapos maibenta ang Wolves sa ibang may-ari, inasahang maikibahagi na ang Minnesota Legend sa isasagawang seremonya sa susunod na taon.
1: Bombo International News.
0: Sa ating mga balita sa iba, yung dagat naman, nakatakdang ideklara ni US President Donald Trump ang Strait of Hormuz bilang isang teritoryo ng US matapos daw makumpletong matalo ang Iran. Kinumpirma ito ni Trump sa isang political rally sa isang political academy sa may New York State. Maalalang magkasamang inilunsad ng US at ang Israel ang giyera kontra sa Iran noong Pebrero 28 sa layuning wakasan ng kontrobersyal na nuclear program nito na nagbunsod ng malawakang kaguluhan sa gitnang silangan. Subalit gumanti naman ang Iran sa pamamagitan niya ng pagtatatag ng tinatawag na de facto control sa Strait of Hormuz na isang mahalagang daanan ng malalaking bulto ng langis sa buong mundo at iba pang mga commodity shipping. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang blockade ng US sa Iranian ports sa pagtatangkang maparalisa ang ekonomiya ng Iran habang pinipigilan naman ng Tehran ang access sa mga sibilyang barko at US Navy doon yan sa may Strait of Hormuz. Sa ibang balita sa Bayong Dagat, puspusan ngayon ang isinasagawang pagkahanap sa mga survivor na natrap sa mga gumuhong pasilidad kasunod yan ng malakas na magnitude 7.7 na lindol. Yan po'y tumama sa Flores de Island sa may eastern Indonesia ngayon pong araw. Kinumpirma ng rescue official na si Fathur Rama na 20 katao na ang kumpirmadong nasawi mula sa 4 na bayan sa isla na popular bilang tourist site. Kabilang sa mga na-recover na mga rescuer ang isang wala ng buhay na individual mula sa rubble ng gusaling bahagyang gumuho sa may Port of Mumuer. Mayroon ding 2 katao ang nailigtas ng buhay mula sa mga debris, subalit may isang natagpuang patay na. Maliban dito, mayroon ding napaulat na 6 na nasugatan at 2 na natiling

0: kabaon na pinaniwala ang natrap ng buhay sa ilalim po ng mga guho sa karatig na Mangaray Regency. Ang Nagekyo Regency naman ay pinakamatinding tinamaan ng lindol sa bansa dahil ito ang pinakamalapit sa episentro ng lindol. Yan po ay sa may north coast ng Flores Island. Sa ngayon, ayon sa rescue officials, nakapukos ang rescue team sa pagtunton sa mga biktimang nabaon sa ilalim po ng guho. Bagaman naging komplikado naman ang mga sinasagawang rescue operations dahil yan sa mga landslide na pumutol sa isla o sa ilang mga kalsadang kumukonekta sa naturang site. O ito kong ground zero. Dusen-dusen na naman ang aftershocks na naramdaman kasunod dyan ng malakas na paglindol. Oras po natin, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, ang transparency para yan sa 2027 national budget, questionable raw ayon po sa ilang non-government organization. May update po dyan si Bombo Cindy Grida.
1: Kinukondena ng Ibon Foundation, isa sa higit 30 na accredited non-governmental organization ng Kongreso na nakikibahagi sa budget process ang umano'y kawalan ng sapat na transparency sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos o mas mataas ng 6% kumpara sa nakaraang taon. Kaugnay ito ng naging pahayag ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Mika Sawansing na magiging bukas at mahigpit ang pagbabantay laban sa mga insertion sa pambansang budget. Tinututulan ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, ang pahayag dahil sa patuloy o manong paglilimita sa boses ng mga progresibong sektor sa mga deliberasyon ng Kongreso. Dagdag pa ni Africa ay pinapakita ng mababang alokasyon ng pondo para sa Office of the Ombudsman na isa sa mga pangunahing ahensya laban sa korupsyon ang kawalan ng seryosong hakbang ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga anomalya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Ibon Executive Director Sunny Africa.
2: Sinilip namin yung 2027 budget, hindi pa buong buo. Pero isang napansin namin, mukhang hindi seryoso sa transparency against corruption sa ngayon, wala pa kami nakita ng ganong klaseng hapangin, makita natin sa budget na hindi seryoso against corruption. Kasi yung ombudsman, yung pangunahing ahensya natin na dapat nagka-crackdown on corruption. Medyo nagulat kami, dun sa sinamiting budget, out of about 2,400 na permanent positions, less than half actually, 1,190 lang yata, yung filled positions doon. Ibig sabihin, kung yung pangunahing ahensya ng gobyerno against corruption ng ombudsman ay kalahati lamang ang binibigay na budget para sa kanyang staff, hindi siya nagpapakita na seryoso siya na may pursue yung mga kaso, whether in terms of case build-up or actual prosecution.
1: Kwestiyon din nito ang malaking pagtaas ng pondo para sa infrastructure projects na madalas umanong pinagmumula ng pork barrel. Pinanarin niya ang pagbawas at mababang alokasyon ng pondo sa mga pangunahing sektor tulad ng kalusugan, edukasyon at agrikultura sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation. Ayon kay Africa, bagamat hindi pa penal ang mga nakahanin ng pondo, nakikita na umano niyang mahihirapan ng bansa na mapabilis ang pagpapalago ng ekonomiya sa 2027 at sa mga susunod pang taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Ibon Executive Director Sunny Africa.
2: Well, kami pinamin pahirapan na makaabot ng 3% yung gobyerno. Kung gusto niya maabot yung kanyang target na I think about 4%, 5 or 5.5% sa second semester. Dahil para sa agriculture at education for 2026 compared to last year. At pagpasok, hindi ang mas-based magtasang presyo ng bilihin.

0: Metro Manila at iba na. Ibinahagi rin ni Awingan na patuloy pa rin sa pag-aan babahalan niya na posibleng magkasusunod na araw ang panahon ang produksyon.
1: So, dalahanin po natin na pagkuha po dito ng mga gulay, hindi naman po siya kataasan dahil sa ngayon nakikita po natin na may mga gulay po na mataas, may gulay din po na medyo mababa, and at the same time sa ngayon medyo parang sabay-sabay po ata na umani ng kanilang mga gulay yung ating pong mga magsasaka. At alam ko po pag ganun ang sitwasyon, medyo hindi po pa po ganun kataas yung mga presyo. So sana po yung mga negosyante po natin, huwag naman po sigurong manamantala dahil alam naman po natin na ngayon panahon talaga kailangan po natin na magtulungan. Ayun, huwag po tayong manamantala dahil siyempre dyan po sa Metro Manila, baka mas marami po talaga nangangailangan. At alam po natin, may kultura po tayo dito sa atin na tinatawag na inayan, di po ba? Huwag po sana tayong manamantala dahil babalik din po sa atin yun pag ginawa po natin yun.
0: Samantala, inatasan ni Awingan ang Municipal Agriculture Office na mangalap ng datos hinggil sa pinsalang dulot ng masamang panahon sa sektor ng agrikultura. Hinikayat din niya ang mga magsasaka na magsumite ng ulat at dokumentasyon sa pamamagitan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture upang maipasa ito sa Department of Agriculture para sa posibleng tulong at suporta. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo!
2: Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Visayas area, mga kabombo, ang Office of the Cabinet Secretary. Kinanda na ang Norwegian Artificial Intelligence Developer na pasintabi po sa mga listeners, mga viewers natin, nagmura matapos po ang public consultation sa proposed AI data center dyan sa may Iloilo province. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo.
3: Kinundina ni Cabinet Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. ang asan ng proponent ng proposed hyperscale artificial intelligence data center sa Oton, Iloilo matapos nitong murahin ng mga mamamahayag kasunod ng isang mainitang public consultation. Ayon kay Abalos, hindi katanggap-tanggap ang naging asal ng Norwegian national na si Daniel Stefan Robertson. Anya, hindi dapat minumura o binabastos ang mga Pilipino, lalo na sa sarili nilang bansa. Bilang isang dayuhan, inaasahan anyang igagalang ni Robertson ang mga Pilipino, gayon din ang mga batas ng Pilipinas. Matatandaang kahapon ay nag-walk out si Robertson sa public consultation matapos magpahayag ng pagtutol at mga pangambang mga residente sa planong 50 megawatt data center. Nang lapitan siya ng mga miyembro ng media para sa panaya matapos niyang umalis sa konsultasyon, makikitang galit si Robertson, nagmura at nagbanta pang dadalhin sa korte ang issue kapag kinuhanan siya ng litrato. Nagpahayag din ng pagkadismayang ilang residente at lokal na opisyal. Sa panayam ng Bombo Radio kay Sangguniang Bayan Member, Attorney Annie Rose Aparo, sinabi niyang hindi deserve ng kanilang mga kababayan na insultuhin tulad ng ginawa ni Robertson. Si Attorney Parong kumestiyon sa proponent tungkol sa paggamit ng tubig ng data center bago ito nag-walk out. Ayon kay Attorney Paro, nagalit si Robertson at personal pa umano siyang inatake nang tanungin siya nito kung nakapagtrabaho na ba siya sa isang AI data center.
4: He insulted me personally because despite of my fair presentation of my question, he answered, but then he attacked me and questioning me if I was employed in data center. Somewhat like if you lose your argument, you just attack the person or your opponent personally. So our town, my constituents, the Otonganons, do not deserve that kind of character because we here in Oton, we are the municipality of characters. We do not need that kind of investor that in the first place insults Otonganon.
3: Si Attorney Annie Rose Aparong, SB member ng Oton, Iloilo. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!

0: Usapin pa rin po ng artificial intelligence, mga kabombo. Ito hong pagtatayo ng PAC Silica Industrial Hub na sinasabing magiging hub para ho sa artificial intelligence dyan sa may bahagi ng Tarlac. Nakasira daw sa buong Central Luzon na siyang rice granary ng Pilipinas ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. May exclusive report naman po dito ang Bombo Radyo Butuan.
1: Mariing tinututulan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP ang pagpapatayo ng PAC Silica Industrial Hub sa Capas, Tarlac dahil sa kanilang pangamba na maaari nitong masira ang Central Luzon na siyang rice granary ng bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan, sinabi ni Danilo Ramos, presidente ng KMP, na hindi lamang ito isang ordinaryong proyekto sa teknolohiya o development dahil maaari itong humantong sa pagkawala ng agricultural land, pagpapaalis ng mga magsasaka at indigenous communities, dagdag pa ang land conversion at pagmimina, gayon din sa pagkasira ng kalikasan. Nagbabala rin si Ramos na maaring maging supplier lamang ang Pilipinas ng mga mineral at murang labor, habang ang malaking bahagi ng benepisyo ay mapupunta sa mga dayuhang kumpanya. Nananawagan din ang grupo ng transparency at mas malaliman na pagsusuri ng gobyerno sa mga kasunduan at proyektong konektado sa PAC Silica, lalo na't hindi dapat isasakripisyo ang lupa at kabuhayan ng mga magsasaka para lamang sa naturang proyekto.
2: Alam nyo, ang Central Luzon po ang rice granary ng buong bansa. At ito po ngayon ay nakapiligroso na sa or risk sa pagkain. Kaya po, hindi po totoo na tayo makikinabang. Yung pong sinasabi na 1,000, 30,000, 150,000 magkakatrabaho, pwede po yan sa una, sa panahon ng construction. Pero after noon, wala na.
1: Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
3: Bombo Sports News!
0: Panghuli sa ating balita, mga kabombo, at balitang sports muna tayo. Ang Filipina Power Table Tennis na si Leia Manginsay, nag-uwi po ng bronze medal mula sa World Games. At yung preparasyon para husa ay naasam na pagpasok sa Paralympics qualifiers. May update po dyan ng Star FM Rojas.
4: Ikinagalak ni Filipina Power Table Tennis Leia Marie Manginsay ang pag-uwi nito ng bronze medal sa ginanap na ITTF World Para Future 2026. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Manginsay, ipinahayag nito na hindi nito inaasahan ang pag-uwi ng medalya dahil sa hindi basta-bastang mga kalaban nito. Ang ginanap na ITTF World Para Future 2026 ay isa sa magiging basihan dahil sa puntos na makukuha dito para makapag-qualify sa LA 2028 Paralympic Games. Samantala, patuloy naman ang training at preparasyon nito sa 28th Asian Games na gaganapin naman sa Japan sa Setyembre.
5: East Asia po, though it was a big stage na rin po, but yeah, world na kasi po. And madami po talaga akong natutunan sa ITTF na laro na yun personally po. Madami po akong mas naging insights and knowledge regarding po sa gagawin kong laro this Japan po Asian Games.
4: At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Neo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Sa resulta ho ng trading kahapon, huling araw po ng trading ngayong linggong ito, mga kabombo. Ang isang US dollar po ngayon ay katumbas na po ng 61 pesos and 45 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 81 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 88 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 70 pesos and 67 centavos. Batay po yun sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy sa pagsubaybay, mga kabombo, sa ating 32 stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radyo Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-subscribe, at of course, pwede po kayong i-follow, mga kabombo. sa Northern Luzon. Yan po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Yan sa may Pangasinan Province at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may Benguet at buong Cordilleras. Dyan sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, sa National Capital Region, ang Star FM Manila. Dyan pa rin po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag sa may Ilocos Norte, Bombo Radio Vigan sa Ilocos Sur, ang La Union, Bombo Radio La Union sa may probinsya po ng La Union at makatabing probinsya, at dyan pa rin sa may Bicol Region, ang Bombo Radio Naga. Muli, magkakabombo Castro Nation, sama-sama tayong manalangin. Narito po ang Oracio Imperata for Deliverance from Calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: At bago tayo tuloy magtapos, baka kaumbo sa atin pong news ka, sabangan ang Bombo Network News Morning Edition sa araw po ng Lunes. Pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balitaan, yan po sa Agosto 17. Magsisimula po ito alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ng umaga para sa mas maraming mga balita at updated information. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
7: Like mo! Share mo!
8: Basta Radio! Bombo!
9: Star FM!
10: The best music station across the nation!
11: Kwelang-kwela ng mga DJs!
10: Ang galing sa information!
9: Fully digitalized! It's all for you!
12: Star FM! Across the nation!
13: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
14: Basta Star.
15: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
16: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
17: Star FM.
18: Star FM.
19: Star FM.
9: Star FM. It's all for you.
20: Star FM.
21: Sa palengke, may swerte!
22: May swerte? Sa palengke?
21: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
23: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
21: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
23: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: It's time to fiesta with Bet88.
18: Come dance with me.
17: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
19: It's always a party at Bet88.
20: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

Business naman. Maglaho. Pero buti nga, kakita na ulit natin ang araw. Kaso lang. Dito po yan sa program Lizarna. Kaway ko. And mga bumabiyahe ngayon, galing ito pa lang ng mall. Kasi manonood ako, hintayin muna natin yan. Malay mo, nasa...

0: touchy-touchy na yan, hindi sila sanay. And naiintindihan ko yun, okay. Pero may mga tao rin na talagang love language nila, yung physical touch. Kahit sa friendship ka sa relation, no? Di ba may mga kaibigan rin tayo na mahug, mahug, mayakap. Pero yung beso-beso, okay lang. No, parang feeling ko pag beso-beso, feeling ko nasa ano tayo. Nasa showbiz. Oras po natin, 38 star minutes, makalipos na alas 7 ng gabi. 7:38 in the evening at the Philippine Standard Time. Yan ang awiting, yakap sa dilim, mula po sa Orange and Lemons. Well, sa mga hindi nakakaalam, no, ang Orange and Lemons is pagkain yan. Hindi, isa po. Yan po ay banda, of course. Filipino pop rock band na nabuo noong 1999. Mula by lead vocalist and guitarist na na si Clem Castro and ng kanilang former member na si Makoy Fundales. So sila din, Kasray Nation, ang umawit ng mga sikat na kanta. Halimbawa na lang, yung Hanggang Kailan. Labis na naiinig. Nayaya mo, no? Tsaka yung Heaven Knows. Sila rin yung umawit ng Pinoy Ako. Pinoy tayo, ipakita sa mundo. Grabe, ang dami nilang kanta na naging parte rin talaga ng buhay natin. Meron pa sila rin yung many many more. Dahil aking na-scroll lang. Many many more sa Orange and Lemons. Kamusta naman ang gabi na itong naka-day off? No, nakapagpahinga ka na ba at nakapag-gala? Habang hindi pa umulan kaninang hapon. Kaso ngayon, Kasray Nation, merong mga pag-unat, pag-ambon na lang naman. Lakas ng hangin kanina. Talaga mapapayakap sa dilim. Well, tuloy-tuloy na muna tayo sa ating batugtugan, Kasray Nation. Diyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan na tayo. Dito lamang yan. So 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte Super FM.
2: Holiday Corn Beef. Paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Autocap na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0.

0: It's time
1: to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Papasalamat po ako dahil ako ang nabunot ng isa sa mga consolation prize winner sa katatapos ng week number 5 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Russell Oberes Ruiz from Manila, nakatanggap ng 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila and music station ng Bombo Radio Philippines. Papasalamat din ako sa Pure Gold dahil sa gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayo para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: Like Ma! Share Ma!
1: Yvonne!
2: Look out!
1: Adarna!
3: Yahoo! Onana!
0: Yahoo!
3: Havana Onana! Uy, ano narinig mo? Sabihin mo naman Onanay. Iba yun! Awiting Havana mula po kay Camille Cabello and Young Thug. This radiation oras natin 34 star minutes makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:34 in the evening at the Philippine Standard Time. Well, umaambo na naman. Sabi sa'yo eh. Pabugso-bugso din yung ulan. Ang mahalaga kasi Nation, ikaw ay nasa bahay. Nakapaglaba ka na. Nakapagluto, nakapagsaing, backstab ka na. Nakapagbash ka na. Aray ko! Ako kasi Radiation, ikaw ba meron kang plano sa buhay mo na parang may gusto kang baguhin? As in, yung gustong-gustong-gusto mo nang baguhin pero nahihirapan ka. Lahat tayo dumadaan sa ganitong dilema, no? Tapos lahat nga tayo, maraming tao pa rin, of course, ang nag-struggle sa ganitong part ng life. So sa Western practice, no, sa mga taga-America, ganyan, ang mga tao, ang ginagamit nila is principle, discipline, hard work. Pero alam mo, ito, merong ginagamit ang mga taga-Japan. Mga ways kung paano nga ba mapapa-improve ang buhay. Una dyan, ang tinatawag na Kaizen. Narinig mo na ba yon, Kasir Nation, yung Kaizen? In English, ito ay continuous improvement. So, ibig sabihin ng Kaizen is improving by just 0.1% every day. So, para siyang laro na nagle-level up ka. Yun nga lang, nasa pinakamaliit na percent. Like 0.1% lang. Bakit? Kasi kapag nag-start small ka, hindi ma-overwhelm ang iyong utak. No? Kasi maliit lang naman yun eh, yung 0.1%. So it doesn't feel threatened yung utak natin. Hindi siya matatreaten, hindi siya ma-overwhelm. And itong mga tiny consistent steps, makatulong yan para malagpasan mo yung fear at ma-build muli yung momentum sa'yo. Imagine mo lang yon, kasi Radiation, 0.1%, araw-araw may improve ka sa buhay mo. Hindi siya masyadong mabigat, hindi siya, yun, tama yung term eh, hindi siya threatening sa pakiramdam. Malay mo, unti-unti rin, mawala na yung takot mo, tas bumalik ulit yung iyong momentum sa life. Meron din naman tayo tinatawag, kasi Radiation, na wabi-sabi. Ay, ibig sabihin nito ay embracing imperfection. No, dahil lahat tayo may mga imperfection. Sinong perfect dyan? Diba? Huwag kang, kumbaga, itong tinuturo ng wabi-sabi is embracing imperfection. Is yung huwag kang maghihintay ng perfect condition. Huwag mo hintayin na magiging perfect yung panahon. Huwag mo hintayin na magiging perfect yung bahay nyo, mga ganito. Huwag mo hintayin na perfect yung cellphone mo, kung alam mo yun, yung mga bagay-bagay sa buhay. Kasi perfection is just fear na nagsusuot, kumbaga wearing a polite mask. In other words, kasi Nation, yung feeling of perfection, baka kasi may mga tinatago ka rin takot. No, natatakot ka mag-fail, natatakot ka may marinig, or ganyan. Kaya nagiging takot ka rin sa imperfection.

0: Ito yung ways ng Japan. Ano nila, paraan nila to build again your momentum in life and to have an improvement din. Kung ikaw yung tipo ng tao na may gusto kang baguhin sa iyong buhay. Nako, lamig ng panahon. San ka na naman? San ka pupunta? Magpahinga ka na dyan. Huwag muni-muni at matulog. Aga matulog, no? Sana all. May mga ganon. May mga kilala ko. Natulog na 8 o'clock. Sana all. O siya, Kasi Nation. Tayo po yung magbabalik tugtugan na muna. Dito lamang yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more. Star
1: FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na.

Magandang gabi ka, Sir Nisha. Muli po nagbabalik ang ating payo ni Marino. Of course, ang segment kasama si star DJ John Marino. Grabe, ang tagal din nating nawala. And we are back. Sa mga nagtatanong po na, DJ Yvonne, bakit wala nang sa... Eto po, meron pa po. Ayan, nagbabalik. Ano lang, medyo busy lang ang buhay. Alam mo naman, when life throws you lemons, throw lemonade. Naka-live po tayo sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Kung ikaw ay meron namang Wi-Fi or data, pwede ka maki-tune in. Ayan, nood-nood ka na dito, scroll ka lang, ganyan. React ka lang ng heart. Meron po tayo dyan, heart react, care, wow, sad, angry. Pero syempre, huwag mo naman pipindutin yung angry, ha? O yan, dahil we are ready, set, go na tonight. Good Morning Nation, meron ka bang kilalang tao na para bang ayaw niyong magkapamilya? Or meron ka kilalang mag-nobya, nobyo at nobya, na medyo magkasalungat yung kanilang nais puntahan. So, na, sabi, kapag nakikipag-break, di ba, ang sasabihin ng iba, wala eh, nag-turn ako sa isang page. Di ba? May mga ganun eh. Okay naman kami, nasa parehas kaming page, pero bigla na lang akong nag-turn. Ay! In other words, hindi na kayo parehas ng dinadaluyan. No? Mayroon na kayong ibang path together, pero tingnan natin, nagkakaroon pa rin ba ng success ang isang relasyon na magkaiba na ang gusto? At ikatanungan for tonight, Kasi Nation, ang sabi ng ating letter sender, my girlfriend doesn't want to have kids. Ito na nga, usaping anak. Na tanong mula po kay Albert ng Pinagbuhatan, Pasig City. My girlfriend doesn't want to have kids. We have

in the future. Grabe yung parang hindi pa kita nakikita, Albert, pero ramdam ko yung bigat. No, imagine ka sa inisyo ng isang tao, gusto niya magkapamilya. Kaya siya nakipagrelasyon sa iyo dahil yun yung nakikita niya. Eh. Nakikita ka niya may bilang ina ng magiging anak ninyo, ng anak niya. Kumbaga, yun yung vision niya sa inyong relationship. Magkaroon ng family, magkaroon ng anak. Ang problema, si ate girl, ayaw niya. Para kay ate girl, ang pagkakaroon ng kids ay isang lifetime responsibility. Ikaw, ano masasabi mo dito? Kasi usually, pwede ka na po mag-comment sa mismong live para mabasa po natin yan agad mamaya pagkatapos mong makita si Star DJ Marino. Pero for now, basahin na po natin ang mga unang sagot. Sabi ni Madam, kung ganyan lang naman, ang tanong, kaya pa ba or kinakaya mo na lang ang hirap ng sitwasyon mo, kuya? Mag-usap kayo kung ano ba yung status niya. Ba't ayaw niya pa magkaanak? Then kung ayaw niya talaga, o kung ayaw talaga, mas mabuting maghiwalay na lang kayo. Kaysa sayang lang ang panahon mo, kuya, kung paaasahin or mauuwi lang sa iba. So, ang unang comment, ang sabi ng ating first commenter, maghiwalay na lang. No, bakit kaya? No, bakit ito yung may isip natin kaagad? Kasi mostly, no, malaman mo yung ganung, kumari kaibigan mo, ganun yung sitwasyon. Malang papaisip ka talaga eh. Siguro maghiwalay na lang kayo, ganun. Pero, alam mo, kapag may mga contradicting, halimbawa, hindi na kayo parehas ng goals, nag-iiba kayo ng values, mahirap din kasi mag-stay sa ganun. Yung tipong, may gusto ka, yung isa, iba rin yung gusto, diba? Yun yung anong point? Ang point din kasi ng pagiging in a relationship, lalo na pag marriage, lalo na pag family, is yung iisa lang kayo, magiging isa na kayo. Kaya, ito pa, tingnan natin ang sunod. Sabi niya, pag-ibig is important, pero yung vision niyo sa buhay dapat aligned. Mahal mo siya, pero mahal mo din yung pangarap mo. Mag-usap kayo na seryoso. Alamin kung bakit ayaw niyang may anak. At sabihin mo din kung bakit importante yun sa'yo. Check niyo kung deal breaker, kung pareho kayong hindi kaya mag-compromise dito, mas okay mag-decide ngayon kaysa magsisi later. Walang madaling sagot dito, pero deserve niyo pareho ng clarity. Hindi natin alam, baka takot lang siya sa responsibility. Financially, hindi pa kayo stable or may trauma. Hopefully, maging maayos din ang lahat. Usap with honesty and zero pressure po. God bless. Maraming salamat dyan sa iyong may pa-deal breaker. Deal breaker ka na ngayon na. Diba? And communication is the key. Lalo na kapag kayo ay in a relationship. Bakit nga ba ayaw ng isang tao magkaanak? Kapag sa babae, parang uso na nga rin ngayon, no? Marami yung ayaw na nila magkaroon ng anak kasi bagong responsibility and at the same time, mahirap na raw kasi ang mundo. Mahirap na magpalaki ng anak. Or ayaw na nilang maranasan ng anak nila yung mga nangyayari sa ating mundo. Pero yung iba naman, maaaring ayaw masira yung figure or katulad nung kanyang girlfriend na ang tingin niya sa pagkakaanak ay yung lifetime responsibility. Ayan, may kanya-kanyang reasons din. Ito naman ang sunod, sabi niya, good PM sa pagkita naman DJ Yvonne. With DJ John Marino para po sa akin at para sa senders, sundin mo ang puso mo. Pero kung ayaw talaga ng girlfriend na magkaanak, irespeto mo na lang kung mahal mo talaga siya, ganun. Grabe yung ano no, grabe yung love. Kung ipangarap mo magkaroon ng anak, ng mga apo, pero dahil ayaw lang naging partner mo, is aayaw ka na rin. No? Kaya tignan natin, paano nga ba ang, or ano kaya ang magagawa ng pagmamahal? At ano naman ang sunod, sabi niya, pag-usapan niyo po ng tapat kung ayaw niya talaga magkaanak at gusto mo talaga magkaiba kayo ng future. At doon, kailangan niyo po mag-decide kung mag-i-stay or

0: or magle-let go. Masakit man, pero mas masakit kung ipagpipilitan ninyo tapos magsisisi lang kayo pareho. Good evening po, TJ JM. Sa akin, hindi ka mag-good evening. Pero totoo to, mamaya, in the future, magkasumbatan pa kayo. In the first place, ayoko naman talaga mag-anak. Diba? Ikaw lang ang may gusto nito. Mahirap at saka ang bigat nun. Para bang kapag may problema sa pagbubuntis o sa pag-aanak, isusumbat na isusumbat sa'yo, isisisi na isisisi sa'yo. You see, kasardation, kapag papasok ko sa isang relasyon, kailangan talaga parehas kayo ng values, parehas kayo ng goal in life, parehas kayo ng vision. Kasi ang pag-ibig, ang pagkakaroon ng love is not just about the feelings, no? Hindi yun dahil gusto ka niya, gusto mo siya, maganda siya, gwapo siya, okay na. Hindi ganun. Reality lang. Kaya ito talaga, lalo na pag-relasyon, matinding prayer ang kailangan. Kaya kung single ka pa, blessing din yan. Totoo lang. Ito naman sunod, sabi niya, it's been a long time na bumalik ang payo ni Marino. My answer to this is, it seems na ayaw ng girl na magkaroon kayo ng pamilya. In short, magkaiba kayo ng plano. Kaya it's better to let go na. Kaysa manatili lang kayo sa isang relasyon na in the end, ayaw nang makasama ka sa future. Aray! Ang sakit naman nun, kuya! Hindi naman niya sinabi na ayaw niya sa kanya in the future. Pero no, parang may pahiwatig. Pero para kay Kuya Albert, sa tingin mo ba mababago mo pa yung isip ng iyong girlfriend? Or baka pwede mo siyang kahit pa paano yung perspective niya patungkol sa pagkakaroon ng anak. Kasi ang sinasabi ng girlfriend, ang pagkakaroon daw ng Junakis is a lifetime responsibility. Mukhang ayaw niya nga ng ganun. Kasi baka meron din siya mga baggage na siya yung breadwinner or kung ano-ano man. Baka ayaw na niya na may inaalagaan. Ganyan. Hoy, hindi natin ginajudge ha. We listen, we don't judge. Pero eto, tingnan natin kung i-judge ka ba ni John Marino. Para po sa ating start tanong with bio ni Marino. Makasama po natin Star DJ John Marino.
1: Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya.
0: Mababakya kaya tonight si Kuya Albert na mula sa pinagbuhatan Pasig City. Kaya naman, Star DJ John Marino, please come in.
2: Sana naman po magandang gabi, Metro and Mega Manila. Hello po sa inyo. Kumusta? At nandito po muli ako. Namiss niyo ba ako o hindi? Pero ako, Same, namimiss ko kayo. Well, anyways, mga ka-Star Nation, ito po muli tayo. Nandito po muli tayo sa ating pong segment sa Payo ni Marino. At syempre, ito pong gabing ito ay talaga naman pong bibigyan natin ang kasagutan kung ano may yung katanungan ng ating kaibigan. Yan. So, before that, syempre, nais ko munang batiin lahat po ng mga nakatune in po sa atin sa kanilang mga radio set. Nasaan man po kayong lupalop ng Metro and Mega Manila, hello po! At sa mga karating pong probinsya, nasaan man po kayo, magandang gabi at sana'y okay po kayo sa all right. And syempre na rin, para sa lahat ng mga nakatutok po sa atin at nanonood sa ating Facebook Live, hello po sa inyo. Nasaan man po kayong lupalop ng mundo. Yan, at syempre, eto lang at pag-uusapan natin, ito pong tanong na pinadala po sa atin ni Albert ng Pinagbuhatan, Pasig City. Ang sabi niya po kasi, Star DJ John Marino, my girlfriend doesn't want to have kids. We have been together for 1 year at matagal ko din na niligawan ang aking girlfriend noon. Kaya lang, lately ay nababanggit niya na ayaw niya talagang magkaanak in the future dahil ito daw ay lifetime responsibility. We are both 28 years old. Hindi naman ako nagmamadali pero gusto kong magkapamilya sa tamang panahon. How do I deal with this situation na mismong taong mahal ko ay ayaw ang isang bagay na pangarap ko in the future? Ayan, si Albert ng Pinagbuhatan, Pasig City. Well, masabi ko lang Albert sa sitwasyon mo, eh hiwalayan mo na kung ganun din lang naman na nagrereklamo ka dahil ayaw niyang magkaanak kayo. Eh di, marami pa naman siguro dyan na pwedeng mapagpilian. Yung gusto ng maraming anak. Pero syempre, no, just kidding aside. Alright? Ang masabi ko lang, Albert, sa tanong mo, is that, syempre, with all due respect, dito sa girlfriend mo, maybe hindi niya nakikita yung sarili niya in the future na mag-aalaga ng bata, ayan, yung magpapalaki ng bata, ayan, yung tipong... baka kasi naiisip niya or maybe na-impluensyahan siya ng mga taong sa circle niya. Sinabi siguro sa kanya na, ay nako, ganito, ganito, ganyan. And dahil na rin sa mga na-observe niya, sa mga, maybe sa mga kakilala niya, sa mga kapatid niya, or sa mga kaibigan niya na talaga namang nakikita niya siguro kung paano, okay, kahirap magpalaki ng mga anak. Well, sabihin na natin na in some ways, eh syempre, desisyon niya yan eh. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng ipagpilitan kung ano yung gusto nating mangyari. Di ba? Huwag mong panghimasukan kung ano yung desisyon niya. Dahil desisyon niya yan. And in the first place, girlfriend mo pa yan. Okay, girlfriend mo pa lang yan. Eh what if sa kukulit mo sa kanya, na mag in the future, kung sakasakaling kayo, yung magkatuluyan, eh magkaroon ng anak, eh baka ito pa yung maging mitya o dahilan ng paghihiwalay ninyong dalawa. Ang sa akin lang, Albert, you know, wala namang masama sa gusto mong mangyari, okay, na magkaroon kayo ng mga anak. Sino ba naman kasi, okay, ang mag-asawa na ayaw ng mga anak, itong girlfriend mo lang. Diba? Kumbaga parang nakikita ko kasi, syempre, pag nagkaanak ka, dito mo makikita yung sarili mo, yung pagiging responsible parenthood na tinatawag. Okay? Yung tipong aalagaan mo sila, palalakihin mo sila na maayos, okay, nandyan yung suporta mo, nandyan yung guidance mo, and everything. Pero, syempre, medyo mahirap din kasi yung magpalaki. Remember, mag-aalaga ka ng sanggol. Okay? And then, pag medyo lumaki-laki ng konti yan, of course, problema mo, diapers, gatas, at kung anik-anik pa. Eh, what if magkasakit pa yan? Or maybe, ito yung ayaw ng girlfriend mo na ma-experience. It is because hindi niya nakikita yung sarili niya, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Baka, ang tingin ko dyan, ha, mas gusto niya lang na kayo yung nagsasama, na walang ibang iniisip na responsibilidad. Kumbaga, naisip ng girlfriend mo is yung... ikaw lang yung responsibilidad niya, wala nang iba. O, pwede nyo namang masolusyonan yan. Like, bakit hindi nyo subukang mag-alaga ng mga aso, mga pusa, elepante, mga ganyan, or dinosaur. Magtayo kayo ng Jurassic Park sa bahay ninyo. Hindi, joke lang yan, ha? Well, yun naman yung nagiging trend ngayon, eh. Na, kung ayaw mong magkaanak, or kung ayaw mong mag-asawa, at dahil ayaw mo ng anak, pero mas gusto mo na lang mag-alaga ng mga yung mga tinatawag na mga fur babies na kung tawagin. Di ba? May mga ganun eh. But ang sa akin lang, siyempre, you really have to respect kung ano rin yung gusto niyang mangyari ng girlfriend mo. Siyempre, hindi mo naman pwede kasing ipagpilitan kung ano yung gusto mo rin sa kanya. Dahil may sarili din naman siyang disposisyon sa buhay niya. Di ba? Ang sa akin lang siguro, maybe constant lang, pero not to the extent na pag-awayan ninyo, not to the extent na magkaroon kayo ng misunderstanding because of the situation. Siguro, kapag nagsama kayo, yung very light lang na usapan pagdating sa mga bata. Something like that. Maybe, little by little, okay, maano mo siya. Kumbaga, makukuha mo rin yung loob niya na, sige na nga, anakan mo na lang ako. Pero wag ganun, ha? Wag ganun. Hindi ganun yun, okay? Joke lang yun. Okay? Baka mamaya, okay, mama, ano mo siya? Kumbaga, makuha mo yung loob niya, okay, na magandang magkaroon ng anak. Yun lang yun. Pero, kung sakasakali, na dumating yung point na ayaw niya pa rin, eh syempre, nasa iyo na yan. Kung ano yung decision mo rin sa buhay mo dahil kasalungat kayo, okay, ng pananaw as far as having babies are concerned. Pero, sa akin lang din, syempre, dapat tignan nyo rin. Dahil nga, hindi naman sumasalamin or hindi ito yung batayan. Okay? Sa pagbuo ng isang pamilya, ang magkaroon ng maraming anak. Hindi ito yung sabihin na natin na magiging benchmark ng pamilya. No. Hindi ganun yon. Hindi ito yung basehan na kailangan ko magkaroon ng anak para matawag na pamilya. Pwede rin din naman eh, na matawag na pamilya yan kung sakasakaling ikaw at siya lang. Oh, di ba? Hindi, kasi nga, ganito lang kasimple yan. Kung magmamahal ka, syempre, susunod na lang yan yung magkakaroon kayo ng anak. Hindi naman po pwede na maniligaw ka pa lang, sasabihin mo sa kanya, pakakasalang kita kung bibigyan mo ako ng maraming anak. Eh, hindi ganun yun eh. Sasabihin mo lang naman sa kanya, pag nanligaw ka, mahalin mo lang ako, maibigay mo lang yung matatamis at malalaki mong okay na ako. Oh, ibinigay niya sa'yo ngayon. Tapos ngayon, nagmamalabis ka na dahil gusto mo na ng anak. Hindi, joke lang yun ha. Pero yun lang din naman, I mean, ulitin ko ha, hindi ito yung magiging bakayan o basehan. Yung pagkakaroon ninyo ng magandang pagsasama, okay? Pero mas maganda kung magkaroon din kayo ng mga supling na kung saan para naman at least kahit papaano, eh, kung ano man yung mga pinaghihirapan ninyo ngayon, in the future, may mapaglalaanan kayo. Yan ay kung gusto ng girlfriend mo. Pero syempre, girlfriend mo pa lang yan eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mapapangasawa mo na yan dahil, well, along the way, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pwede kayo maghiwalay or pwede kang maghanap ng iba. Okay? Naaanakan mo rin balang araw. Hindi, joke lang yan, Albert. Ha? Ang masabi ko lang, you just tingnan mo muna. Intindihin mo muna kung ano yung gusto ng girlfriend mo. Dahil mahirap din kasi na ipagpilitan mo ito, uulitin ko dahil baka ito yung maging mitsa, okay, ng paghihiwalay ninyong dalawa. Okay, Albert? Pero kung sakasakali na hindi mo siya mapakiusapan at gusto lang niya na mag-asawa kayo at ayaw niya ng maraming responsibilidad, okay, at ikaw naman, eh, gusto mo ng anak, maghanap ka sa labas. Marami dyan. Maghanap ka. Doon ka na lang sa iba. Pero hindi, wag ganon, ha? Wag ganon. May asawa ka na, stick ka na lang dyan sa kanya, ha? Wag yung, may asawa ka na nga, may asawa ka, hindi mo siya maanakan, tapos gagawin mo ito sa iba. Wag ganon. Okay? Malalagay tayo sa alanganing sitwasyon yan, Albert. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa iyo. At of course, sa lahat po ng mga nanood, sa lahat po ng mga nakinig, maraming thank you. Ito po muli ang pambansang maninisid. Thank you so much. Diyos ni Agnina, kada kayo amin na po ang manlabas na. I'll see you when I see you. Safe tracking, App Store Cruising to China. Everybody out there, gotta go, gotta fly, gotta say goodbye. You sleep tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey.
3: John Moreno, sisirin mo ko.
4: John Moreno, are you
2: now you hear and see me, now you don't.

0: TYSM, Star DJ John Marino, sa iyong very heartfelt na payo. Nako Albert, mukhang hindi ka nabakya ngayon pero nabigyan ka talaga ng payo ni Star DJ John Marino. Feeling ko nakaka-relate siya eh. Diba? Yung tipong gusto mo magkapamilya kaso ang iyong partner ayaw magkapamilya. Medyo mahirap nga naman na sitwasyon to sa isang taong mag-couple. Pwede na natin, ating mga live viewers and comments, maganda gawin po sa inyo. Sabi ni Mazam, good evening, dapat mapag-usapan nila mag-asawa. Hindi pa sila mag-asawa, ma'am. Kung sino ba sa kanila ang masusunod, napakahirap ng ganon, na mag-aasawa, ayaw mag-anak. Eh ano na lang ang bubuo eh. Diba? Wala pong ibubuuhin dahil ayaw talaga mag-anak. Hi, DJ John M. Shoutout na dyan. Watching from Davao del Norte. Hello. Hello na po, Star Yvonne. Salamat sa pagbalik. You're welcome. Konbanwa. Kawaii naman, DJ Yvonne. Sinadya ko talaga na hindi kita sinama sa comment ko. Kasi gusto ko po sa live kayo ay good eve para special. Chari! Charis-charis ka dyan, ma. Watching naman from Cagayan de Oro, ang ating mga Bombo people from Bombo News Center Makati. Talaga, dinamay mo pa sila. Good night po, DJ Yvonne. Ingat ka lagi kasi love ka namin. Aww. Kaya aga mo naman matulog. Totoo ba yan? Ayun, thank you so much. Shout out mo na mga nag-comment sa atin tonight. Ang kulit nung tanong, eh, no? Bakit daw ako naka-yellow shirt? Gusto ko lang. But anyway, sana na nagkaroon ka ng kahit pa paano solusyon kung paano mo siya i-deal. Pero for myself lang, kasernation, para kay Kuya Albert, ang totoo niyan, hindi mo kayang gamutin ang isang tao na kapag-decide na talaga. Kung ginawa mo ng lahat, like gumawa ka ng PowerPoint para i-prove sa kanya na okay lang magkaroon ng anak. Pero kahit ano, kahit dinala mo pa siya sa mga, alam mo yung mga store na may mga crib, may mga damit, pambata, tapos ayaw niya pa rin. Pinanood mo na siya ng documentaries, pero hindi pa rin nagbabago yung isip niya. I think it's time to assess the relationship. Kasi deserve mo rin naman, para kay Kuya Albert, no? Deserve mo rin naman ng tao na makapagbigay sa'yo ng pangarap mo kung gusto mo magkaanak. At para kay girlfriend mo, deserve niya rin ng someone na maiintindihan yung reality ng gusto niya. Kasi mayroon, makakahanap din naman siguro siya ng someone na yun din, same ng goals niya, same ng view sa pagkakaroon ng anak. Tapos yun pala, no? Nakahanap ng bago, tapos nagkaanak doon. Biglang ganon. may palabas na ganyan, yung 500 Days of Summer, di ba? Hindi niya gusto. Pero yun pala. Ay, ayaw niya magpakasal. Pero nung nagkaroon siya ng bagong relationship, ayun, nagpakasal siya doon. Iba talagang ang pag-iibig. Maraming salamat po again sa susunod na start with Payo ni Marino. Bukas po, meron tayo 10:30 PM pa rin ang ating Facebook Live. Oras na natin, 2 star minutes, makalipas po ang 11 na gabi, 11:02 in the evening, ating Philippine Standard Time. Sana po pag-usapan na po nila para matapos na, sabi ni May. Sabi niya rin, hi, inaantok na ako. Okay, go, matulog ka na. Good night! Hindi, tayo po up until 12 in the midnight. Kung hindi ka pa inaantok, pwede mo muna kami samahan. Pero sa mga gusto na magpahinga, go, magpahinga ka na rin dahil ipahinga mo na yan. Ipahinga mo na yan para hindi ka na ma-stress. Kasi ni Rachel, ako po yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne Adarna. At nakasama mo nga muli ating star DJ, John Marino. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: At yan ang ating Star Tanong presents Payo ni Marino. Dito lang sa Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Great songs, great memories on All Star.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ako po si Aimee Cabunyag na nagtatrabaho sa 1C12 Divisoria Mall. Isa sa 10 maswerte na nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos na worth of gift pack na may isang timba ng Orocan at 1 kit Homeya Palabo. 1 box na MX3 coffee, 2 cups of gold cup na sardines. Sa week number 6, palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026 noong August 15, 2026 sa Divisoria Mall. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang mga papremi. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nila dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radyo at sa mga sponsor sa papromo natin. It's all for you. Like mo, share mo.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Great songs, great memories on all.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.